0: Magsugod na po tag tinubagay ani. Sino na alam no? Kami din he.
1: Si magtinubagay lang ta rin he. Pero ang nun gid mo na mo nga ayaw kaabot sa punto nga madlock mong mayor sa ami. Ani gani mo sa City Hall, di ba? Kanang payom-payuman, magkapikot dai nas mayor sa ami.
0: Katong istorya ni mayor sa ami, kuanto siya kanang katsi-katsi lang ba, di lang to siya i-big deal kay.
1: No, ayaw i-big deal tungod kay kanang ang bot ipasabot ni adto. Badili unya mo katulog ba? Tulog mong tarong. Okay, ang bot ipasabot ni adto, know your descriptive title og sa subject pa. Know your job. Tungod kay as an information officer, dili na siya ang pagpandaot. O gusto ka down from your kanang position as information officer, pag komentarista, pag tigpamaba, pag tigpanalipod, pag tigkuan kanang spokesperson ka. Ana lang.
0: Atong balikon nga dili kinahanglan ang provincial information officer kon PIO. Ang una nga tahas mao ang paghatag og baog tinuod, balanse og opisyal nga impormasyon ngadto sa publiko og estilo sa pagsulat, pagbalita,
1: mahimo ni. Apo lagi diri dodso, kana pong isa kay municipal information po daw.
0: Og gikinahanglan apan dili kinahanglan nga hard hitting o agresibo. Ay, duha mo na sila nga information. Ang isa, municipal information.
1: Ang usa, provincial. Ang usa, municipal. Ay, panguan mo diha. Pang, pang hawa mo sa inyong posisyon. Pang komentarista mo.
0: Parehas, amo ba? Atas kami among...
1: Magbinakbakay ta, Char.
0: Kani amo adari, among gi-istorya. Kaya inyong mga pandaot na tubag na mutanan. Pero inyohang mga among pangutana din, he. Nga nung hantod karon mo, paghapon mo katubag.
1: Okay.
0: Kana alang laging sa dao. Lagi sa laging status. Sinyas
1: naging si Ili Dodds. Wa, nagitaan ni Dodds. Next time around.
0: Mauna may galang. Ayaw mo pagpatutuo bang kanang mauni na na kabalo mo. Basta ka mong pangutana. Di mo katubag. Inyong pangutana. Amo nang giribatal diri pirme. Pero kamo wala yun. Daghan mang naminaw. O, good at iyong oras sa pagbalan sa inyong programang Ang Kaakuhan. Ako ni Gala sa Kanginan sa Gihapon. Dodds Marzon.
1: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad, sa Pagadian Mayor Samico, o sa Pagadian City 15 Council, City Councilor Jiger Ariusa na adiha, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, ako si Redrio Moingon, God will make a way. Because God is good all the time, whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso sa Bongga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puna Day? Mendoro. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells. Yes, progress.

0: 101.3.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad. 106.2

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Si Tata Puno nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulip dayo nagpa-check up ko sa doktor. Inulang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi-kuani try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

18 minutos ang nakalabay sa alas 9 sa buntag. Right here on the morning bell. Oh, muli ginadi ko ganahan ng gugma-gugma. Kaya bisan pag masakitan, sige ra, okay ra gihapon. Okay ra mo? Okay ra mo? Bisag masakitan mo, okay ra gihapon. Kaya gigugma, pastilan. Muli ginang labad kayo sa ulo ng mahigugma. Manang pili ataw na ninyo ang mga taong inyong higugmaon. Kaya para, syempre, di po mo masakitan. Marapod mo ukuan. Masukista kaayo. Malipay ka nga. Masakitan ka, basta sa iyaha lang yapon. Bastila, may gani kay kantara, ni ba? Pero bitaw, reminder lang. Ay lang po palabi sa imong gugma, especially if dili na siya reciprocated. Okay. You deserve to be loved by ya, ha? Unay akong kinaremind ninyo kada adlaw. Naaman po siguro yung kuan. Naay hangganan ang lahat. Di ba? May hangganan ang lahat. Mapapagod. Sana mapagod ng maaga ang puso mo. At makita mo ang kung ano ka. Na worth it ka na mahalin also. Hindi yung kahit na nasasaktan ka. Hala, padayon rin hapon sa imong pagigugma. Diyos ko, itapad di ka ho si Rizal sa plaza ba? Malagot ko ni mo, ha? Ay, bitaw. At some point in our lives, naagid tayo, ngun ana, naagid tayo mga di, masabtan ng mga pagbati sa mga tao. Pero, syempre, we learn from it, okay? We have to learn from it nga. Ay, dili man dito ito. Lain man. Malimot naman ko sa ako ang kaugalingon. Unahon man yun ako, siya bisan pag ipakita na niya, huwag siya gusto na ako. Sige lang. Kaya makat-on na lagi ka, ana, pero di magpalabi. Di magpalabi, kaya saw na lang ka. Sayang kaayo ang tanan. Pero sige lang, ana, maglagi daw ng may gugma. 9:20 in the morning, right here on the morning bell.

0: 101.3.
1: Horas a las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggong ko kay hayahay ang ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing, kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: akong nose sakit. Karon wala na kay wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: A difference you can hear.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On the number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Tabag di Kibalkada, anianang BBC Daklit Balita Alas Jess. Nagpabiling dakong hagit sa sektor sa edukasyon ang kakulangon sa mga classroom sa Pilipinas. Isan pa sa record budget ng gigahin sa gobyerno alang sa edukasyon. Sa 2026 sa State of Philippine Education Report, padayag sa Philippine Business for Education, nga doon na pa'y kakulang ang mukabat sa 165,000 ka classroom o 120,000 ang ikinahanglan nga i-repair. BBC Daklit Balita Alas Jess, Bagting 17 Florence of Hima, Maayong Buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

10:03 in the morning, that's Angeline Quinto with Muling Magmamahal right here on the Morning Bell. Sabay-sabay tayong magmahal muli. Siguro sa isang tao, magmamahal tayo uli sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, sa ating sarili, sa taong nakapaligid sa atin, sa ating pamilya. Not necessarily we zero in with one person. Dahil hindi naman pwede na isa lang ang mamahalin natin, di ba? I mean, mahalin natin ang buhay natin. Mahalin natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Kay ug sige ra tag zero in kay i-equate na to ang pagmamahal sa katao. Kunya na ay mga disappointments nga itong mabati. Luoy pod. Ngita po tagway nga ang uban po nga nagkinhanglan sa atong love, ato pong i-love. Diba? Especially ang atong kaugalingon. Diba? Sige, hatag na nato tanan. Wala na inabilin sa ato, aluoy po ta. Diba? At this time around, we fall in love with ourselves. Sa atong kaugalingon, unahon na ito atong kaugalingon. Dili man sa being selfish. Nga, ang unahon din mo yung kaugalingon. Kaya you deserve it also. Because how can you give love sa usa ka tawo if you cannot love yourself, di ba?

Pero we will learn to fall in love again and again and again. 10:05 in the morning on the morning bell. I hope you guys are okay wherever you are right now. Friday na ba yung maay? Friday na ba yung maay? Gabi eh, naglakaw eh. Sige ko muna unaon sa galita ron. Merkules? Sandali, Huwebes na. Huwebes na? Dili pa, uy, Merkules pa. Nalibog na mi. Pero amo na lang kita na ang kalendar. Wednesday di ay, so Thursday karon, Biyernes na ugma. Manglaba na punta sa Sabado. Hopefully, our weather will be fine. Isan pag na ay mga hulga sa bagyo nga may-may, pero layo raman to. Visayas and Luzon yata ang affected. And then, nangatua lang din mga localized thunderstorm. Pero just the same, we take care of ourselves, okay? 10:06 now, padayon ta. Sige, yaw-yaw di, Annabelle. Here's Barry Manilow with Ready to Take a Chance Again.

0: 96.3 Bell FM.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Wena, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, unsa ang mood nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, base mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gayo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sa nuladlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali biyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyata ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
8: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun ka ay ang paminaw sa imong lawas. Kuntinto to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
7: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Said celebrity beauty show.
3: Para dili aw ma'am, miangay gyud mo kay ang celebrity soap mang bilisahan to sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka pag i-rub ni mo siya, nay something nga manuot-suot na mo suot, mga halang or half dose ana. Pero kana siya ma'am, natural lang gyud ma'am bisag kiss-kiss pa ni mo sa nabakara man akong gamit, di wala gyud siya reaction sa panit.
2: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 96.3 L.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Caps.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: BBC.lit.lit Balitang.
4: Tabay di kibalikada, yan ang BBC.lit Balita alas 11. Nagpabiling gikoptan na sa LGU Mahaya ang top 1 na PWD-friendly municipality sa Tibog Zamboanga del Sur, ilalom sa Persons with Disability Affairs Office. Ato sa 2026 sa PDAW Summit, malipayon ng ipadayag ni Mahayag Mayor Manuel Saladaga ang makanunayong pagtinagbangay tali sa mga municipal officials sa PDAW Head o ba ng mga PWDs na katampo sa mapadayunong pag-angkon sa top 1 PWD-friendly municipality. Matod pa sa opisyal nga ang maong pag-ila nagpakita sa padayon ng paningkamot sa pagpanalipod o paghatag og patas ng serbisyo o pagpatuma sa programa alang sa mga PWDs. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Bagbag. Ting Ting.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawas. Magrapag yun ko atong mga kulayon.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kumadunlan na ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hey, karon, dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
9: family. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, og ang Maranding branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Salamat tayo sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka palagi sa aking mga music remix. Thank you, mga idol! Dami ang... 106.3
1: Once again, and I got a brand new song, brand new chunk.

0: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zen Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Ito kayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zen Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balati at kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.

0: 106.5 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. 106 points.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: What about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

Kapoy na sige kalimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

3D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi nyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto.

7 and 7 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo at para naman sa ating STL fans, narito na ang latest update. Ito na po ang kumpletong listahan ng STL AACs na authorized nang gamitin ang National Draw Results para sa kanilang STL operations. Panoorin po natin ito.

0: na, pero tugihan lang gihapon. At ayan na, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunang pag-inom sa Paradis Bilapila Apple Cafe. Maltini ang ilahang testimony.
1: So, parang na, mayroon ko nagsakit sa kolera. Sabuhan na, nagbuntong ako ito. Ano na ito mo? Tumarap na sa ato ako. Pero, sa tuwa na nagbuntong pa na, ang pagkakarap. Naglapag mo pa ito nga gulawa.
0: Sa Paradis Bilapila, tili na ka.
2: Sa itong thyroid gloves.

kailan na tunay na malakas at pinagkikinggan. Sa panagian, DXBC AM, 756 kHz, ang radyo magiging pumapawat ang 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas

Sana natin suportahan

yan na tunay na malakas at pinakikinggan sa tamadihan DXBC AX 756 kHz ang radio ng big bumagpawat ang 10,000 watts mas pinalakas mas pinatibay at mas pinalinaw radio ng big mga KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Kedeping kena kabas ini yang divisi dapat berita LS Press. Merta Dayon ang edukasyon sulod sa mga ayag municipal jail, humanggi po Dayon as nasa sa senior high school, alang sa siyon ka persons deprived of liberty, kuna agi sa pakigtambayayon sa Pagrian Montesar Santa. Sumala sa BJMP, kabahin kini sa programa sa rehabilitasyon, aron matagan ang mga PDL o kahigayunan na nakapadayon sa ilang pagtuon, kung maandam sila sa mas maayong pagbalik sa komunidad. Inyong mabati ang BBC Baklit Balita, Alas 3. Kini si Bakting Ocho, Shana Maristura, tanong salamat.

gitu.

0: akin pilang na tunay na malakas at pinakikinggan sa pamamagitan DXBZ AF 756 kHz ang Radyo Magdig bumabawat ang 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Magdig, mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Aris, Dennis Griffin.
2: Oras, happy Bonanza. Mula na City Mayor, Samuelas, po ang the First Lady, ilang-ilang po.
3: Oras, kapag ni City Councilor, Engineer Roger L. Acerino, numero 1 ng konsehal, na kaling mag-uulam sa katawan sa pagalitan.
4: BBC,
5: convenience, safety, and affordability. Pensione Liliana.

Zero 9 real 7 684 5235.

0: himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa pamamagitan DXBC AM 756 kHz ang Radyo Bantig bumapawat ang 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bantig, mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa upayat sa napangandot, sundin na taro ang mga tayo sa MC1 Hardware, kompleto na, parato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic walls, appliances, guban pa. At ayaw sa Broadway items sa second floor, sama sa fans, power tools, hand tools, lightings, electricals. Total hardware like doors and accessories, plumbing, rolling machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, and industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, Adonai Contractor Equipment na Perfect Mixers. Agricultural tools and equipment na sama sa pila machines and sprayers. Ang pangbumpa ay is dutan, available ang furniture sa bad minutes. Nagpanood sa delivery service para sa mga customers. Masa pa inyong iulat, bisita lang sa Pavilion Branch, MS Rizal Avenue, Kilid, Sanova. Mula Revenge, Capistrano Street, Papasanas Appliance. Ang maraming branch, MS Approved Ipil-Ipil, Papasanova. Early ikalas 8 sa mundag, mab alas 7 sa gabi, Lunes sa ugo sa M ng Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware!
2: Gusto ko na magkita ng house abroad? Make your dreams reality. Apply now at GPMF International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LD-1119-2045-R. Sila ang pinahanglan ang mga bagos ni Cooper sa tayong nito sa mga nasunod sa Nasa Arabian Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, o Kuwait. Sinay ko ba yun ang nilang pangibaro ng mga kwetro na tumasipo rin na press and use sa first time o extra boom. With or without passport, as long as physical fit and willing to work abroad, welcome to Lumpanan na ma-apply. Sila ang magkanya at uglap ang accommodations, pagkaon, libreng sa masahil paingon sa Mandala, passport o libreng medical. Para sa pupuntas na yun, kasi pahalaman ang ilang mga hotel, ngayon yung lupa sa Mapuro Riverside, halos sa extension, sa pangusod na ganian. Ang pakita pa ay si Miss Jacqueline Tabaro. Para ba't nga, kumpat sa Pumanda na 0972-1908-0962-211-6043. Kung gusto pa yung usap, ang official Facebook page at GPMF Angels Pagalitan.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, mga kaloto! Welcome to the 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw ngayong Webes, August 6, 2026. First time Lotto player man kayo o isang tapat na Lotto enthusiast, ikinagagalak naming makasama kayo ngayong hapon. Habang hinahabol ninyo ang inyong pangarap na manalo, nakakatulong din kayo sa pagsuporta sa iba't ibang charitable programs ng PCSO na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan. At dahil maulan ang panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, nais din naming ipaabot ang paalala sa lahat na maging maingat at mapagmatyag sa inyong kapaligiran. Much better if you just stay at home and join the Lotto fun by watching us via IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. Bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paalala, ugaliing maglaro ayon sa inyong kakayanan at budget. Ang lahat ng PCSO games ay para lamang sa mga 18 taong gulang pataas. Play smart, play safe, and play responsibly. And to officially start our game this time afternoon, let us welcome our Lotto Japan panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO Lottery Draw. Siyempre kasama din ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. Overseeing and assisting us with the conduct of our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Isang magandang smile naman dyan. Bago natin simulan ang excitement ng ating live lottery draw, balikan muna natin ang ilang mahalagang kaganapan at highlights mula sa isinagawang pre-draw procedures kaninang umaga.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, it's time to put your lucky numbers to the test. Nasa ticket nyo na kaya ang winning numbers? Let's find out as we now play your favorite 2D Lotto game.

0: To the Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 20. And the second number is 2. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw. We have 20. And 2 in exact order. Before our next game, narito po muna ang pampag-good vibes para sa inyo. Panoorin natin ito.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: 106.6.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon, nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
2: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud
3: ni eh. Pa murag magpangita na ka
2: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
3: So karon gimintin na lang nimo,
2: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, nako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
0: 106 points.

0: 106.5
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.5

National Hospital Week, ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 6 y media.
3: 106.0 Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ni anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Aligre. Apa ni alibyo kini. Human ni tumar siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sir, mayong adlaw ni Moria, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kao palit aning Bilabila Herbal Capsule. Sir, unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na. Ni abot o 400. Niya naisamad sa kunti, yung gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, di. Yadto ko sa... Nakadungog mo ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, ng kuyos. Ang samad, naulian, iuga. O de, si Milchor Aligre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Unutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalarat. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadiro!
9: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na ang silan ko.
10: Imo na ko check ko, pero bakas liyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: bod o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? Mayong buntag, mayong oto, mayong hapon, mayong gabi, yung mapa yung kadlaw na tantanan. Niyan sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano, oban ni Lloyd Gabiana. So, karon mga ikala, shoutout time, shoutout nga to ni Ann or Annie Bula, si Naing Glenn, si Persephone, Persephone Leonosa, si Ana Marie Diaz Racasa, si Bubong Radam, si Alvin Kumpok, si Michael Rus Rasunable, o gima si Chops Din Singh, gikan sa atong writer-director, dog-founder sa Bisay Bangang, sa ilong waylay ko si writer-director Oji Kumpok Racasa. Laing shoutout sa nga to sa Diasan Lutopan, si Nang Tali, si Linimor, Victor Laido, si Gabriel, gikan ni Pedro Pungasi. O niya, nga to sa ni Joel Abadiano diya sa San Pedro Ono, Basak Pardo, Cebu City. Si Lucia Buloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, so mga ikala sa dilipa, asa naman to akong kapidri? Uy, gikuha naman sa Ricky akong kapidri nga Paragis, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Dara. Mo ni makapalagsik na to pawas duka mga igala. Ay, main lang ni para pangunto ba? Pawas duka. Okay, panayin ito mga igala. Ato na yung minum duman ang nangagi. Nga, gikamang ni Don Arturo ang ilawom sa 10-wheelers nga truck aron maluwas itaon ang gamayng iring banbanon. Labi na kay Mosay sama kini sa iring nila ni Maria Picat kanyadto. Sa dito na sila sakay sa barko paingon dito sa Islas Bantayan, gisaysayan ni Don Arturo ang atong bidang si Diego sa ilang kagahapon sa inahan ini. Wa naman mag-apa sa bahandi ni Diego si Takla sama ni Maria Picat. Buena mga ikala, ingon ni ini ang nahitabo ni Aden na resumpan ng atong sugilanon, budbud o bibingka.
1: Mahigugmaon ka.
2: Tumaga ko sa akong pangutana na di guwapo ba ko o dili?
1: Manggiloyon ka.
2: Ang balag sa ilong.

0: Ganahan ka, Gian?
1: Nahan ka, Gian, Ate Takla. First time man sa kay Gian barko.
0: Mao ba?
1: Tanawa, Ate. Naitambak-ambak, oh.
0: Oh. Hala na, atood, no? Mga dolphin man siguro na.
1: Wow! Lipa, Gian.

0: talagot, makalagot gad.
1: Hmm, ganun ko eh. Kaon na ni Manay oh. Saan? Ano, yaw-yaw ka may ining Dennis Duong sa barko. Kaon pa kayo ng Manay na gikang tali. Gikang na ng tali. Saan man ka? Ang yaw-yaw magkakaroon sa'yo. Tama ka.
0: Hiram diha, lagot na ba ko ha?
1: Oh, why? Yano?
0: Ang-ang! Lahoy-lahoy naman ng ako ron. Huwag pa man ko'y panty. Isang pa man.
1: Ang imong tibak nga po ha?
0: Tuod. Asa naman di ay?
1: Huwag kagabantay na nga akong gimas. Tanawa na gano'y niya sa akong ba-ba.
0: Ala, tuod. Kihimok man ko na nimong tabon sa ba-ba.
1: Aron mapuslan.
0: Bangag sa ilong.
1: Lagpot COVID. Di, yun kapilitin eh.

0: Acaben de que caninha e Rodrigo se apantalando, será que daí a pouco?
1: Me saca de onde eu vejo na gata ali.
0: Mal de onde? Na pitarrão de outro salino.
1: Mal de onde ali?
0: Ah, acaban de que os magas aqui eram, se pagungo ini, naglisod então, se pequena o. Ang mga pasahiro nga naglakaw na basa kayo. Ah, tuod iho, Diego. May isulti ko ni mo bahin sa itong plano. Umano niya sa itong pagtabang din sa Northern Cebu.
1: Unsa ka na dali?
0: Larga kog balik sa Mindanao.
1: Mindanao?
0: Ah, particularmente sa Iliga.
1: Ah, Iliga dali? Magpunsa ka dito?
0: At imanon ko si Anhing Maria Pica.
1: Ang akong inahan?
0: Oo, oh, iho, Diego.
1: Daddy.
0: Ako na'y bahala sa akong Delilah. Sa akong Maria Picat.
1: Agoy, Daddy.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dia na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
6: Ikapila man mo sa imnon?
7: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan pa sa kung sa kuan oy jabiti. Kani o, oh. Pur nagbintin lang ko wa gyud ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
6: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis sa gamit ko. Susi madagsaan.
6: Tagaasa.
7: Takan upper lima to.
6: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
7: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. nga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, luspanto siya karon, may na kayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
8: 11.7.
6: Karon?
8: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba na.
8: Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
8: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Cañete.
6: Simong
8: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Buhatan gigit siya o ginganding masoleo dito sa mansyo. Aron matagkaroon o kunya mabisita na to. Og ikasulti ko ang abo sa gikrimit niyang lawas. Ikasulti na to, iyo, Diego.
1: Ikay mag-igo, daddy. Itugyan ako nimo si anhing nanay Maria Picat.
0: Oh, ngimingaw ako sa akong Delilah. Maria Picat.
1: Daddy Arturo!

0: Dali na, Gian. Abot na ta.
1: Yay! Abot na, Gian. O, dati tak na.
2: Atla! Gian! Tana! Managsay na ito, strak! Uy, ala! Ang langgam na may nai! May abot na sa dinis! Islas Bantayan!
1: Miko na ko langgam!
3: Ay, 01!
2: Ala na, 01!
3: 01!
2: Ala, kiligas na ka numero! Ito po! Ito po!
0: Pero pa na palayo ay!
2: Hindi talaga, ma! Bisag niya, barko! Abot na lang yapaon!
4: Takla! Diyan! Baynoy!
2: Oh!
0: Jeko!
1: Kuya Jeko!
2: Baydjikaw! Nanganaog ng mga pasahero, baydjikaw! Uy! Ala! Ala, si Tukoy! Nerasot pa yung ulang ito!
4: Saan kayo sa kaya ni si... Nakasakay sa kaya kagbarko, Tukoy!
2: Tala rin!
4: Ala! Saan asa naman yung katukoy, oy?
3: Alam, nagwapo!
4: Di magpuyo ko sa kalugar!
2: Oh! Ay!
3: Tala rin mo!
4: Ah, burak lang imo, Tukoy, kayo nagdali, me!
3: Kung Spurs pa lang ang pagpangurakot ng panahuna, champion ang gobyerno sa Pilipinas sa tibuok kalimutan.
0: Banggag
2: sa ilaw!
3: Una ka rin yung kinagali ko!
2: Asa mo din ka?
3: Daghan pa ko kayo na gawatunod! Gawatunod!
2: Gawatan din ka? Di ay... Ay, pastilan! Mora ko'y buwang-buwang nga! Pero may magkatumong!
1: Paspas tayo lang ako, Kuya Tukoy, palayo!
2: Mawiyod!
4: Oh, tana mo! Tunas dati sa paingon sa iyong truck nga puno sa iyo na. Ug adto na sabta sa atong truck.
2: Okay, tana!

0: Pagtalayan ko, Les. Ang atong track ang naa sa doong nigbarko. Nili sila makayano-yanos pagawas kung di ta maka largag una.
1: Oh, matumad dun. Matumad dun at matumad. Oh, aswad. Gusto kang masahi.
0: Ah, baya ikap-ikap anang akong buko-buko. Pinasa nang sige ni mo kagad anang imong masahi. Uy, pagdali na di ha. Ah, kalabing siguro, daghan sa itong mga kaigsuunan din ni sa Tibuok, Islas Bantayan. Sa Santa Fe, sumadid Diyos. Ano paabot sa itong ayuda?
1: Matumad dun at

0: Medyo traffic, Raturo.
1: Tungod kay daghan ang mitubag dayon sa pagaturog tabang sa Tibok Norte, Hercules. Ingon kayo Diana ang Visayas, nagtinabangay. Isang gani ang ubang mga napit sa Mindanao, particularmente sa Davao. Taling mitubag sa bihato na yun sa ayuna.
0: Kung ingon yan na pala ang tanang napit, Raturo. Hayan, daling magkabarog pagbalik ang tanang apitadong napit nga nalinugan.
1: Ay!
0: Oh, gano'n ka, Raturo?
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
3: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, akong menstruation dili normal din nagdig atong kuan mangustin na

sakit ito sa kadlaw. Nagamot yung ginatik na, kung sa debit tube ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo inong. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang

0: Yeah, OL kay ang ako mga anak sa daghan man og mga katul-katul si il kanang magpula-pula bitaw sir nya pagkutkuton ganin kay magtubig inaplas na namo pag aplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nagugabod siya sir si Mera Flor Manaytay taga Boston Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw sa iyang problema sa pagtaas sa sugar resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: 106.3 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Layunin
7: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rise Brand, saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan sa atin, ang ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating paladudunan. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin na sa linya. Ay, naputol. Sige po, tawag po kayo. Ang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, tawag na po kayo. 0969-226-9623 ang ating po namang numero again. 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na po kayo sa ating mga numero mga kaibigan. At tayo po'y magkwentuhan dito po naman sa ating balado dun.

0: Buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, magandang Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Rodora Dumasi po.
0: Rodora. Okay po. Nanay Rodora, taga saan po kayo, nanay?
1: Sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro.
0: Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Rodora?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, nanay?
1: Opo, uminom na po ako. Mga 3 months na po. Pero hindi pa po natatanggal yung aking manhis ng paa.
0: Ah, 3 months na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay, nung mapakinggan nyo po yung ating programa, nanay, kayo po ba may mga iniinang karamdaman?
1: Opo, kaya po ako nung nakarinig po na may nagpatotoo na gumagaling sila, sinubukan ko rin po, pero tinawagan niyo rin po ako dati.
0: Opo.
1: Ay di, ako po ay masigla din, maayos din ako matulog.
0: Ayos
1: pero
0: din?
1: Pero pag maglakad.
0: Oo.
1: Opo.
0: Yung pagtulog niyo po, nanay, umokay na?
1: Umokay na po. Tapos ito na lang po ang aking ano, itong aking
0: paa
1: po, upo, yung mamanid. Maglakad baga po ako, Kuya Boy, parang parang mabigat baga yung aking mga binti.
0: Yan po ba, nanay, ay napacheck up na po ninyo, nanay Rodora, sa doktor? Ano po sabi ng doktor sa inyo?
1: Ang sabi po ni Dr. Javier ay dyan sa Santa Cruz mataas daw po yung cholesterol po, mataas daw uric acid.
0: Tama.
1: May high blood daw po ako.
0: Apo.
1: Tapos daw ay inirisitahan po ako ng good for 3 months po, Tito Boy, ng ano, nung atorvastatin,
0: saka
1: losartan, saka may tarix po na B1,
0: B6, B12. Apo. Tama po yun. Para po yun sa pamamanhid. Apo.
1: Opo, pero 3 months na po rin ako na inom, patapos na, tapos mag-blood clean daw po uli ako.
0: Tama yon. Tama po yon. Para makita po ninyo kung bumaba po ba yung, kasi ang sa tingin ko po niya, nanay, yung pong nagpapamanhid, nagpapabigat ng inyo po, inyo pong paa ay dahil po yon sa uric acid. Kapag may ang tao pong mataas po ang uric acid, isa po kasi yung compound, gaya rin po ng asukal at saka yung parang kolesterol na natatagpuan po sa katawan. Ito po yung binabantayan natin dahil yung mataas po na antas ng uric acid ay maaaring magdulot po ng uri ng rayuma o kaya arthritis na tinatawag pong gouty arthritis. Kaya po yan pong nararamdaman po ninyo ay yun po yun. Ang mataas pong antas ng uric acid, maaari po magsanhi din ng bato sa bato. Tandaan na hindi po lahat ng rayuma ay dahil po sa mataas ng uric acid. Hindi rin po lahat ng bato sa bato ay dahil po sa uric acid. Mahalagang mapasuri po natin. Tama po yun, nagpapasuri po kayo. Kung talagang yan po yung nararamdaman po ninyo. Pero sa tingin ko po, yan po yun. Ano po, yung mataas na uric acid ay isa po sa nagiging dahilan kung bakit po ganun po yung nararamdaman po ninyo. Dapat po ay iwas po tayo sa mga pagkaing mga lamang loob gaya po ng karne, kumbaga atay, lapay at iba pa. Yung po mga bahagi ng karneng pula o yung red meat katulad po ng baboy, baka, etc. Mga isdang galing po sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish. Kumbaga pinaiiwas din po yung pagkain ng sardinas, bagoong at alamang. Kabute o mushroom, sita o bata o patani, yung mga beans, beer at alak, tsaka tinapay. Pero dapat po ay kumbaga pagtutukan po natin yung pagkain po na kagaya po ng maraming prutas at gulay. Tapos hinay-hinay po tayo sa karne, iwas po sa pagkain matataba. iwas po sa beer at alak kung umiinom at uminom tayo ng maraming tubig, mga 8 baso po kada araw, at syempre yung pag-iinom po ng ating rice coffee. So yun po yung makakatulong po sa atin. Yun po yung dapat nating iwasan ng mga pagkain, at dapat natin pagtuunan ng pansin na pagkain para matulungan po tayo dun po sa atin po namang iniindang karamdaman. Kasi sa

0: Bingan natin kung iaasa lang po natin sa rice coffee lahat tapos hindi rin po tayo nag-iingat sa ating mga pagkain, wala din pong mangyayari po sa atin. Dahil pabalik-balik lang yon, lilinisin ang ating rice coffee, tatanggalin yung mga basura na yon na nagsasanhi po naman ng mga iba't ibang uri ng karamdaman sa atin, tapos ibabalik naman natin sa pamamagitan ng pagkain ng mga hindi po tama. So kailangan po nanay na dapat ganoon. Tingnan pa rin natin po yung ating po mga kinakain.
1: Opo, nag-iwas na nga rin po ako, Tito Boy.
0: Opo.
1: Kasi ang sabi ng doktor, bawal daw sa maaalat.
0: Tama yun.
1: Matataba. Hindi rin naman ako nang soft drinks. Hindi rin naman ako gumabuong.
0: Opo.
1: Hindi ako gakape. Kasa lang po gagatas ako.
0: Tama po yun. Okay naman po yun, nanay. Basta po, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee kasama po ng mga nireseta po sa inyo ng doktor. At then, ang alam ko, pagkatapos po na maubos po ninyo yung nireseta po sa kanya, sa inyo ng doktor, pababalikin kayo niyan para itest po ulit kung bumaba na yung matataas na mga antas ng kolesterol, yung blood pressure, yung uric acid, itetest po uli yan para makita po kung talagang bumaba. Pero yung sabi nga po natin, yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, malaki pong bagay, makakatulong po yung kasi nutrition po yung dulot ng ating rice coffee. Ibig sabihin, ang iba po mga reasons kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon at hindi po yung nalilinisan yung loob po ng ating katawan. Yun po yung magagawa ng ating rice coffee, lalong-lalo na po kumbaga nararamdaman na po ninyo, yung pagtulog po ninyo ay gumaganda na dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, tuwing umaga rin po, ako.
0: Very good. Very good po yun. Nagbabawas. Opo.
1: PR, opo.
0: Yes, kailangan po kasi yun.
1: Tatlong beses din ako na ihi sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Ayos din po yung aking ihi.
0: Tama.
1: Pero
0: po
1: yun. Pero minsan, pag numalay itong yung paa. Aking paa, nagapunta hanggang dito sa aking sige, sa may...
0: Opo.
1: May aking malapit sa bayawang.
0: Baka po kasi meron din po kayong UTI, yung urinary tract infection, at kailangan po na mapasuri nyo rin po yan kasi yan pong pag-akyat ng sakit ay isa pong dahilan ay dahil po naman sa UTI. So, kailangan pong maipacheck din po ninyo yan. Pero alam naman po ng doktor yan kung ano po yung gagawin po nila para masuri po kayo at ma-check po naman kung ano po talaga yung sanhi. Pero again, yung pag-inom po ng ating rice coffee sa araw-araw ay makakatulong na po ng napakalaki sa inyo po namang kondisyon.
1: Opo. Din po, nakakatulong. Yun lang po. Pero magpacheck ulit ako ngayong ubos. Patik uli ako yon ng aking blood game. Kasama na siguro itong aking...
0: Tama yon.
1: Pag
0: ganito po kasi yung mga edad po natin, nanay, dapat po regular na po yung pagpapatingin sa doktor para nakikita po yung... kumbaga namumonitor kung ano po yung kalagayan po ng ating katawan. Kasi kung minsan wala pong sintomas, tayong nararamdaman at binibigla na lang tayo, kaya mas maigi po na nalalaman po talaga natin sa pamamagitan po naman ng blood chem. Tama po yung ginagawa po ninyo at kumbaga natutukoy po kung ano po talaga yung problema natin sa ating kalusugan at nabibigyan po ng karampatang atensyong medikal ng doktor at sabi nga natin na yung pag-iinom po ng ating rice coffee ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan.
1: Opo.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At saan po kayo nabili nanay ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz?
1: Sa Jamaica po.
0: Jamaica. Okay. Lagi pong meron ng ating rice coffee? Ano yun? Jamaica Opo. Pharmacy? Jamaica Pharmacy, Opo. Nanay?
1: Opo. Jamaica Pharmacy po. Jan Estel, Jamaica, ganun. Jan Estel.
0: Jan Estel, tama?
1: Oo. Opo.
0: Doon po kayo nabili lagi?
1: Opo, doon. 180.
0: 180, tama po yun.
1: Naga 200 siya, minsan naga 200 pag mga wala na baga, mga auto stock.
0: Apo, apo. Tama po yan.
1: 200 po isang bag. Gabili po ako mga 3 or 5, di 1,000. Adi, kasi pag nag-inom kasi ako sa umaga, parang gusto ko na rin ulit mag-inom.
0: Tama yun, nanay. Okay lang yun. The more po na umiinom po kayo ng ating rice coffee, the more po na makakatulong ito po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang at araw-araw po yung pag-iinom po nito. Diyan, meron din po dyan sa ano, nanay? Mrs. V.
1: Saan?
0: Pharmacy.
1: Saan? Santa Cruz?
0: Apo. MRSV Pharmacy. Tapos?
1: Oo, MR.
0: Tama po ba yun? Junestel? Tama? Junestel Pharmacy?
1: Oo. Junestel. So, Junestel kay ma'am, ano.
0: Mm-mm. Tapos, Joan. Joan Pharmacy.
1: Mayroon din.
0: Opo, opo.
1: Nahanap ko sana sa kanila yung sabon.
0: Oh, ano pong sabi? Daw. Ano pong sabi?
1: Wala pa daw silang deliver.
0: Ah, okay.
1: Hindi pa daw sila dinagalihan.
0: Sige. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin na wala pa ng sabon dyan po sa Santa Cruz para madalhan po dyan sa inyo. How about po yung ating 25-in-1?
1: Yung
0: ating po namang isang uri ng kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi ko pa natikman yun po.
0: Ay, dapat matikman nyo. Masarap yun, nanay.
1: Ano ang sasabihin?
0: Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Ah, 25-in-1.
0: Sabihin nyo po, rice coffee 25-in-1 po. Rice coffee 25-in-1. Basta ang spelling... Opo, ang spelling po noon, nanay... pareho, R-I-S-E.
1: Oo, pareho.
0: Tapos, nasa ano po yun? Nasa kulay dark brown na karton. Yung ating 25-in-1.
1: Basta sabihin ko lang na rice coffee
0: 25-in-1. Opo.
1: Para, ano, dun, yun na naman ang bibilhin ko kaya.
0: Masarap yun, nanay, kasi ano po yun? Strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Basta po, nanay, nakasilid po yan. Kung yung ating 14-in-1+1 nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating 25-in-1 po, nanay, nasa dark brown na karton. 10 sachet po yung laman nun. Mas marami-rami yung laman ng isang sachet noon kaysa sa ating 14-in-1+1. Pero ang bisa po noon, nanay, halos pareho lang naman. Nagkakaiba lang sa lasa tsaka dun sa presyo. Ang presyo po noon ay 230 pesos lang per box.
1: Mataas?
0: Yes po, kasi ano yun eh, may dagdag po yung 10 herbal ingredients.
1: Mataas pala ito.
0: Opo.
1: Itatry ko po. Itatry ko mga,
0: yes.
1: Mga sa 1. Kaya yes. Ko ng August 1 po.
0: Okay.
1: Santa
0: Cruz. Okay.
1: Kasi dito ako ng ano sa ano, Tito Boy, ano ang address ko, yung Pinagdala, Barangay
0: okay.
1: Barahan.
0: Okay. Ang ginagawa ko po, nanay, ina-alternate ko yung pag-iinom po niyan. Pwede niyo akong gayahin, pwede namang hindi. Sa umaga, pagkagising ko, para gising na gising talaga ako, kasi pagising natin, kailangan natin talagang magtrabaho na, iniinom ko po yung ating 25-in-1. Pagkagising ko lang. Tapos sa tanghali naman, pagkatapos kong kumain ng pananghalian, iinom ulit ako ng 25-in-1. Preparation ko yan sa buong maghapon para hindi ako antukin sa hapon. Kasi maraming ginagawa nga po. Tapos pagdating naman ng hapon, mga alas 5 ng hapon, during snacks, o kaya kahit po walang snacks, ano po, titimpla na ako niya ng 14-in-1+1. Preparation na naman yan para matulog, di ba? Tapos sa gabi, pagkatapos ng ating programa, pakauwi ko po naman ng gabi, bago matulog, titimpla na ako ng 14-in-1+1 ulit. Preparasyon na yan para masarap yung tulog natin sa gabi. Ganun yun. Pwede niyong gawin. Pwede niyo pong gayahin ako, pwede rin pong hindi. Nasa sa inyo po 'yun, nanay.
1: Kung okay. Kaya lang ng
0: kung kaya ng budget.
1: Okay.
0: Tama. Tama. Tapos yung ating sabon. Yung ating sabon. So, hindi niyo pa po, nanay, na itatanong kung meron na ng 25-in-1 diyan sa inyo, Santa Cruz?
1: Hindi po. Hindi po pa
0: itatanong. Okay. Matulungan niyo po ako kapag naitanong na po ninyo at kung wala, kung meron, kahit po meron kayong nakuha, ipaalam niyo po sa akin. Kung wala, mas maigi pong itawag niyo po sa akin para maipaabot din natin sa atin po naman mga deliveries, maipasabay natin doon sa ating sabon. Nang sa gayon ay matikman nyo rin po yung sarap ng ating 25-in-1.
1: Opo, opo.
0: Okay, nanay.
1: Opo, opo. Sige, ma.
0: Salamat po, nanay Rodora. Thank you very much po sa inyo. Bukod po sa inyo, nanay, sa bahay po ninyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Yung aking kapitbahay, si Maria Corazon Quinti po. Dalawa silang mag-asawa.
0: Very good. Very
1: inom,
0: good.
1: Nainom po sila ng, ano, sabi niya nga, rice coffee ka rin. Sabi ko, opo.
0: Tama.
1: Sabi niya, maganda.
0: Oo.
1: Sabi ko, nakaka-relax bagay ka ng isip.
0: Tama.
1: Ang isip daw ay, ano, walang sa problema.
0: Tama.
1: Sabi ko, maganda. Maganda, masaya ka ako ang isip daw, walang galit.
0: Oo.
1: Basta malakas lang, hindi mo masabi, hindi mawari.
0: Tama po.
1: Yung sarili. Magandang magkilos-kilos na daw, hindi ka nahirapan, hindi ka napapagod.
0: Tama.
1: Ganun. Pwede. Ay ako, pag maglakad laang, ay di,
0: yun
1: pag mahaba ang lakad ko, ay ako, masakit na ang paa. Sabi ko, pagmahaba na ang lakad.
0: Sige. Pwede nyo pong patawagin din sa akin yung kapitbahay po ninyo para marinig po natin yung kanyang testimonya at makatulong din sa iba natin mga kababayan.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Ay sabi ko, natawag ako doon. Sabi, minsan ka ako, hindi ako maharap. Natapos na doon sa 11. 11 kasi nagatutok na rin po ako yung
0: Thank you. Thank you po, nanay.
1: Ay, hindi ako makasingit ng tawag. Ay, di, sabi ng cellphone ko, not offended. Ay, hindi na.
0: Apo. At least ngayon, nakatawag po kayo, nanay. At,
1: nakatawag ako kanina.
0: Yes. Opo.
1: Ay, sabi, not covered daw, mga ganun.
0: Ay,
1: nag-uwi na ako, nagtigil na. Ay, mabuti tumawag naman kayo dito po.
0: Oo,
1: hindi
0: tama.
1: Hindi makachance, hindi makasingit.
0: Yes, tama po. Ang sabi ko nga po kasi, mag-text lang kayo sa amin o kaya mag-miss call lang kayo sa amin. Kami na yung tatawag sa inyo. Para...
1: Ay, di, nag-ano lang ako kanina, nag-miss call din.
0: Tama yun, nanay. Sige po. Nanay, ha, balitaan nyo ako, ha.
1: Opo, opo.
0: Tawagin niyo ako kung meron pong sabon or yung ating 25-in-1. Kung wala, tawagin niyo po ako, nanay, para masabi natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Kayo din po. Ingat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Ang ibigan si Nanay Rodora ng Santa Cruz Occidental, Mindoro.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag niyo po yan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po ay pagkwentuhan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Nanay Rodora na dapat po ay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Again, kung halimbawa po wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. I-text nyo lang po kami o kaya miss call nyo lang po kami. Kami po yung tatawag po sa inyo.

0: Tawag lang sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yung kagabi po, sir.
0: Sino? Ano pong pangalan?
1: Si Ate Rebecca po.
0: Anang Poso Robio, Pangasinan. Kumusta po, nanay?
1: Oh, okay naman po.
0: Okay.
1: Yung sabon, tinatanong ko kung...
0: Okay po. Nanay, nasabi ko na po na sa ating po naman mga deliveries. At antayin na lang po natin. At pag meron na po, balitaan niyo po ako, ha?
1: Ay, mag-deliver sila dito.
0: Yes po, nanay. Nasabi ko na po. Salamat. Thank you, nanay. God bless po. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat din kayo.
0: Wala na tayong oras, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 106.0
2: FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
2: 106.0 FM.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3+ pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katuhin na, jawa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman pigin mo. Niya, makasaka ko. Makalagsan, ang bukid duro. Gani ay. Nag,
6: ha, abukid sa kulian?
7: Makato ganing ama nga mo rin na.
6: Abukid sa...
7: Ganing.
6: Sundan?
7: Oo. Niya, sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Taka ka sa bukid, ikaw ka saka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hayahay.
6: Pwede lang, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka ba?
6: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag yung doon atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang ng mga ika. Ay, salamat.
6: Hindi pa ka nalimulay?
7: Sure.
6: Lido?
7: Alberto.
6: Pilay mo idad?
7: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
5: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. Minsan
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
12: Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
10: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.3

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud
2: ni ato pa murag magpangita na ka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya
2: so karon gibintay na lang nimo
1: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako gyud kayo diferensya gyud salamat
0: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink mo
8: 106.3

Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: 106.0
4: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gijiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
3: 106 points.

0: 106.5.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
4: Hey, nay, uy, unsa akong magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
3: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
4: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
3: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
4: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
6: Good evening, Lotto Philippines! Whether you're staying indoors or braving the rain outside, thank you for making us part of your Thursday night, August 6, 2026. Habang inuulan ang maraming bahagi ng bansa dahil sa hanging habagat at bagyong maymay, mas masarap namang abangan ang pag-ulan ng papremyo dito sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw. Multi-million jackpot prizes and thrilling digit prizes are up for grabs. So keep your lucky tickets within reach because this could be the very night your dreams turn into reality. At syempre, mas masaya ang paghahatid ng good luck pagkasama ang isa sa paborito nating Lotto Barkada. Walang iba kundi si Jay. Good evening, Jay.
7: Ashley, sing ganda bang gabi. At shoutout po sa ating mga Lotto fans na kanina pa excited sumigaw ng panalo sa ating draws ngayong gabi. Kasabay nga ng boost ng ulan, bubuhos din ang papremyo dito sa Lotto. Kaya kapit lang, malay po ninyo, baka kayo na pala ang ating susunod na Lotto Milyonaryo. Live pong napapanood ang pagbola ng winning numbers sa IBC 13, DATV, at sa ating live streaming channels.
6: And while we are all excited to play and win, some reminders po muna. 18 years old and above lamang ang pwedeng maglaro ng anumang game ng PCSO. Kaya naman huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
7: At kahit abot kaya ang halaga ng tickets, maglaro pa rin po tayo ng ayon lang sa ating kakayanan o sa kakayanan ng ating budget. As we always say, let's play smart, play safe, and play responsibly.
6: And now, it's officially game time! Roll call na po tayo ng Lotto Barkada dito sa PCSO Draw Court. Nakikisaya sa atin ngayong gabi ang ilang Lotto fans who will witness our live draw proceedings. Welcome to PCSO!
7: Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo!
6: And to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
7: Sa mga hindi pa po nakakaalam, araw-araw pong nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Ito ay para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng may tickets. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: The moment has arrived, mga kalaro. Handa na ang mga papremyo at ready na kami magatid ang panalo.
7: Kaya naman, hawakan na ang tickets ninyo at tara na and let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 6.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01 sa buntag. 106.3
2: Radyo Bagting.

0: Kasyon aron mailhan ang tinubdan sa mga gituhang mineral ore o ang mga tawo nga responsable og pagpanag-iya sa pagbiyahe ni ini. Bagting by the Otso Kimberly na muag sa Ball of M og Radyo Bagting.
1: 106.7 Daghang salamat Bagting by the Otso Kimberly na muag. Laos na usab kita ngadto sa kundi ni sa Zamboanga Peninsula. Diin nakatala ang police, Regional Office 9, o dagkong kalampusan sa ilang kampanya batok sa kriminalidad sa kinatibok ang bulan sa Hulyo. Sumala sa PRO 9, kon Police Regional Office 9, nasakmit sa ilang anti-smuggling operations ang mga kontrabando nga nagkantidad o 32.5 million pesos isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpakigbatok sa mga smuggled o pagpatuman sa balaod sa tibok Zamboanga Peninsula. Sa laing bahin na sakmit usab sa PRO 9 ang 10.1 million pesos na kantidad sa illegal nga droga pinaagi sa nagkadayang anti-illegal drug operations sa maong bulan. Dugang paninin na kadakop usab ang PRO 9 o 663 ka mga violators atol sa nagkadayang operasyon batok sa illegal nga sugal. Sumala sa PRO 9 ang maong mga kalampusan nagpakita sa ilang ligon nga determinasyon sa pag patuman sa balaod, pagpakgang sa illegal nga kalihukan o sa paghatag o responsive, effective o people-centered police service alang sa katauhan sa Rehiyon 9. 106.7 Atong dawatan sa karoon ang report mga kabagding o kabalkada gikan ni Bagding 27 Daryl Ayaaya dino sa kamag-uuman na dakpan sa kasong frustrated homicide sa Bayog Zamboanga del Sur. Sa report ni ini ania ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang 57-anyos nga mag-uumang wanted sa kasong frustrated homicide atol sa iniusang manhunt operation sa Porok 1 Barangay Poblasyon Bayog Zamboanga del Sur alas 5:35 sa hapon ni atong Agosto 5, 2026. Nadakpan ang mga individual pinaagi sa iniusang operasyon sa Bonifacio Municipal Police Station ni Samis Occidental Police Provincial Office o Bayog Municipal Police Station. Ang pagdakop gipatuman pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni atong Hulyo 17, 2026 sa Regional Trial Court Branch 16 Tanggob City Misamis sa Occidental nga adunay girekomendar nga piyansa nga 24 mil pesos. Ang akusado kasamtangang anana sa kustodiya sa Bayog Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Dagang salamat Bagting by the set Daryl Ayaay sa itong pagbalik mga kabagti o kabalkada at ang niyo sab ang 6.5 million ng smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City o 24 ka individual nga tagapagadian na dakpan sa pagpangawat o krudo battery dito sa Tudela Misamis Occidental. Commercial break sa tamang mga kabagting o kabalkada alas 5.20
2: 106.7
4: Radio Bagbag.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255 located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod, patong gisulayan ako.

0: kugon. Wala man jud ang akong ibati. Nelib yo gyud una gyud alib siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyud. Dilfin, itiso, perpidad, goril, dabaw city. 66.
1: Sad kugon. Arba.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You're in MC1 Hardware.
3: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permenting, kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong sidpanyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sa panahon karon na andan na, permit yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klarong mapananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BBC 106.3.
10: Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkada din sa itong pagpanag-uban. Ang ato ang programa hatod sa kanato sa produkto sa said marketing. Ita mong haplas sa dunay sed linimenta. Epektibong haplas para sa mga pamaol, piang, panuhot, katul-katul sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyana, pinaakan sa lamok o mga insekto. Pwede usab kining gamiton, isip mosquito repellent. Doon na pa laing produkto sa sed marketing. Mao ang sed panyawan herbal capsule plus mangustine. Makatabang kini sa pagpaubos sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Lain pang produkto sa sed marketing, mao ang sed kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Ngita pod ka og kape nga kaya kang ipaglaban. Niya usab ang sed panyawan coffee mix ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter nga makapa better. Produkto kini sa sed marketing incorporated. Basta sed marketing tatak magaling. Lain pang miabag sa itong programa ang Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa may Santiago dool sa Dibim. Ito na sila ay lain nga branches sa may gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang lanog sa bagtingan, hatulusab ka nato sa National Telecommunications Commission kon NTC. Yan kini ang nagpahinomdom sa publiko na mahitungod nining mga nagkadaghang insidente sa scam messages o malicious links na naglap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Doon ay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, mga ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron lamang makapangilad. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa mga unfamiliar links, dili maghatag og personal nga impormasyon or one-time password. Siguruhon usab ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Oga, doon na kay madawat nini nga mga scam messages or mga malicious links. O di kay ka mo tawag or mo kontak gilayon nga to sa NTC Ridge 9 aron mahatagan gilayon kini og pagtagada. Lain pang miabag usab ang Vitron Vitamins Plus Iron na bitaminang makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Vitron Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya para sa puya 0 to 11 months. Vitron Drops para sa mga nag-edad o sa katuig hanto 12 anyos. Vitron Syrup, Vitron Tablet alang usab sa 3 anyos pataas. Vitron Vitamins Plus Iron ginamal sa RSV Trading FDA approved ug mapalit sa nagkadiyang butika ug parmasya sa inyong dapit. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0912-179-7351. Alas 5.31 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada. Miabag usab ang National Irrigation Administration sa ato ang programang lanog sa bagtingan. Nagpahibalo ang National Irrigation Administration nga to sa mga mag-uuma. Kung naduna mo yung mga mulo o reklamo, gabahin sa inyong irrigasyon, gabahin sa inyong pagpanguma, pwede kayo mo mubisita sa ilahang buhatan dito sa may Region 9 Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City, or ka nga mo tawag ka mo sa ilahang contact number sa Smart or 10T 0985854-4566, samtang sa Globe or TM 0917-790-7431. Ayaw kalimot sa inyohang mga mulo og reklamo, ipadangat ka na nga to sa buhatan na sa National Irrigation Administration Region 9. Alas 5.32 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada, sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Kung ni mga oras sa ito sa mga ipadangat kininyo ang lain pang mga report na itong nahagpat gikan sa nagkadaiyang lugar din sa Zamboanga Peninsula. Laos kita nga doon sa Zamboanga City, diin nasakmit sa mga personalized second Zamboanga City Mobile Force Company kon ZCAMFC Seaborn ang ginudahang smuggled ng mga sigarilyo nga nagkantidad og 6.5 million pesos atol sa Seaborn Patrol sa kadagatan dol sa Layag-Layag Island, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City kagahapon na Agosto 6, 2026. Sa impormasyon na sayran ng alas 3:30 sa hapon kagahapon, nasuta sa mga operatiba ang usa ka blue o gray nga motorized bangka nga gisakyan sa duha ka mga individual. Sa inspeksyon, nakita ang sulod sa sakyanan ang daghang mga rims sa ginudahang smuggled nga sigarilyo nga dunay mga brands sa Canon, Berlin o Bravo. Napakyas sa mga tripulante sa pagpakita og valid shipping and transport documents alang sa maong kargaminto inungdan nga gikustodya kini sa kapulisan. 106.0 Radio Bagbag. Daos usap kita sa report gikan ni Bagding 17 Florence Ofima. Kini may kalabutan sa duha gikan sa upat ka mga individual nga tagapagadian nadakpan sa pagpangawat og krudo og battery dito sa Tudela, Misamis Occidental. Sa kinatibuk ang detalye ni ini ania ang report. BBC
0: Live Report. Nagtigagol na sa mabugnaw nga rihas ang duha gikan sa upat ka mga individual nga human kini nga nadakpan sa Tudela Municipal Police Station o nadakpan sa mga kapulisan sa Tudela ang upat ka mga duha ka mga individual nga kini managsamang residente sa Dakbayan sa Pagadian. Giingon nga nadakpan kini human nga nangawat or naaktuhan nga nangawat og kagamitan ingon man na krudo sa usa ka digital infrastructure tower nga nahimutang sa Barangay Basirang natong kagahapon sa buntag. Apan ang duha niini ang dali usab nga nakasibat. Ang mga dinakpan giila sa pangalan or alias nga si Henry nga usa 42 anyos og alias Chris nga 25 anyos nga driver nga managsamang residente sa Purok 2 Danlugan Pagadian. Samtang dali usab nga nakaikyas human nga nakabantay nga dunay mga awtoridad no higayuna sila si alias Rinaldo 40 anyos og ang nag-angga nga si Cyril nga managsama usab nga residente sa Pagadian City. Sa pagpahigayong investigasyon sa mga otoridad na sayran ng alas 3.32 sa kadlawon na matikdan matutpa sa usa ka security guard ang kadudahang kulor puti nga Toyota Hilux nga dunay plate number nga JBK3054 nga nakaparada dool sa Unity Digital Infrastructure Tower. Hinungdan nga gisuta kini sa gwardya og sa iyahang pagkakita ang nasangpit nga mga individual ni sulod matutpa kini sa kurala. Hinungdan nga dali kini nga ayog pakitabang sa pinakadool nga police station og nato higayon na dali usab kini girespondihan. Hinungdan nga dali usab nga nalakpan ang duha ka mga individual og nakbawi ini ang kapin sa 1.2 million pesos nga kagamitan nga gilangkuban sa ulom ka ABT battery modules nga nagkantidad kini og 1.2 million pesos. 120 kalitro nga krudo nga nagkantidad og 10,800 pesos, bolt cutter nga mo'y kinigigamit sa paguba sa kurala, plastic hose og gilakip na usab mga sudlanan. Gidugang pa sa pagpahigayong investigasyon sa mga otoridad na sayran nga ang sakyanan nga gigamit sa mga kawatan nga kining Toyota Hilux ang nakapangalan usab kang Jeric Dinglasa Cusip nga residente sa Zamboanga, Sibugaya. Sa kasamtangan, padayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation na ang otoridad sa Tudela, Misamis, Acona Municipal Police Station na aron usab nga mga dakpan na ang nagpabiling nga duha kining gawas noon nga duha ka mga suspitsado human kini nga nakaikyas sa Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
10: 106.0 Radyo Bagting. Dagang salamat Bagting 17 sa maong report. ngano lagi pod nga mangawat mangyud pod pwede raman pod og maning kamot mo para sa inyo ang kagalingon ay mo pagsalig og pagpangawat pagpanghilabot kay naagin mo angay nga mabutngan. Sa Bigas Buy House, kita nga to sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Then, entrepreneurial con entrepreneurial mindsetting seminar. Ipahigayon sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Alang sa mga mag-uuma. Sa report, nini atong dawakon, si Bagting 28 Kimberly Namuag.
11: BBC Live Report.
2: Nagpahigayon ng NC Mulawi ug Entrepreneurial Mindsetting lakip ang DTI Programs and Services alang sa mga miyembro sa Gunusan Farmers Association niadtong Agosto 5 tuig 2026 aron dasigon ang mga mag-uuma sa pagpalapad sa ilang panginabuhian pinaagi sa value adding pagproseso sa ilang mga produkto ug pagsugod og bag-ong negosyo. Atol sa seminar gipaila sa Department of Trade and Industry kon DTI ang nagkalain-laing programa nga mahimong mapahimuslan sa mga mag-uuma ug mga micro small and medium enterprises kon MSMEs. Lagip niini ang negosyo center, rapid growth, comprehensive food industry development program, one town one product kon OTOP, ug ang shared service facility kon SSF. Gipakita usab sa sesyon ang mga kalambusan sa pipila ka MSMEs sa Mulawi nga natabangan sa DTI isip inspirasyon sa mga mag-uuma ngang ilang mga produkto mahimong mapauswag ug mahimong mas kompetitibo sa merkado pinaagi sa ustong suporta ug pagbalik Bansay. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bal FM o Radyo Bagting.
10: 106.3 Samtang sa Pikas Bahay dinita sa Zamboanga Peninsula, gibotiyag ni Brigadier General Samuel Yungke, Commander sa 102nd Infantry Exon Brigade at sa Kapihan sa Rio 9 kagahapong adlaw, nagikatagdang ipahigayon na karong Agosto 20, 2026 ang Simultaneous Interagency Territorial Defense Operations Exercise kon ITDO 2026 sa tibuok Zamboanga Peninsula isip kabahin sa pagsaulog sa 20th anniversary sa Western Mindanao Command kon WESMINCOM. Sumala ni Yungke ang mong exercise nagtumong sa pagpaligon sa kaandam sa territorial defense, pagpauswag sa koordinasyon o interoperability sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o pagsukod sa kapabilidad sa WESMINCOM sa pagpahigayon og synchronized multi-domain operations aron suportahan ang mga tumong sa nasudnong seguridad. Sa gipahigayong kapihan sa Region 9 kagahapon, kini ang gitambungan sa mga battalion commanding officers gikan sa Zamboanga del Sur, pinagi ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Rolando Vargas, 106 Infantry Tigpanalipod Brigade Commanding Officer Lieutenant Colonel Israel Oluan sa Zamboanga, Sibugay, 97th IB Kalasag Lahi Commanding Officer Lieutenant Colonel Jesse Bergonia sa Zamboanga del Norte of Task Force Zamboanga, pinaagi ni Executive Officer Lieutenant Colonel Brendo Maglasang. Sigo ni Yungke nga ang ligon nga pagtinabangay sa militar o mga civilian agencies mauyawi sa pagmintinar sa kalinaw, seguridad o kalambuan sa Zamboanga Peninsula samtanggi paligon usab ang patriotismo o nasyonalismo sa katawhan. 106.3 Samtang sa Pikas Bahin, kabagti o kabukada itong dawato no sab ang report. Tumbalikan si Bagting 28 Kimberly na muwag din tulo ka individual na angol sa panagbangga tali sa duha ka motorsiklo sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Sa report, atong dawaton.
11: BBC Live Report.
2: Tulo ka tawo ang naangol human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa National Highway sa Barangay Genles, Polanco, Zamboanga del Norte. Alas 6:45 gahapon sa gabi, Agosto 6 tuig 2026. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Polanco Municipal Police Station, ang usa ka gray nga Honda Beat 125 gimaneho sa 17 anyos nga babayi taga Barangay Genles, adunay angkas nga 17 anyos nga babayi. Samtang ang laing motorsiklo mao ang usa ka pula nga TMX nga
12: maneho sa 19 anyos kalalaki, residente sa barangay San Antonio, Polanco. Gibutyag sa kapulisan nga ang duha ka motorsiklo nagdagan sa samang direksyon na padulong sa lungsod sa Piñana. Pag-abot sa maong dapit, misignal sa wala nga dapit ang driver sa Honda Vita. Aron muli ko, apan kalit kining nabanggaan sa TMX nga giingong kusog ang dagan, hinungdan nga natumba ang duha ka motorsiklo. Tuon sa panagbangga, ang duha ka driver o ang angka sa Honda Vita nagaangkon og mga sumad sa nagkalain-laing bahin sa ilang lawas sa o gidala sa Zanorte Medical Center alas sa pagtambal. Samtang nakaangkon sa mga grabing danyos ang duha ka motorsiklo tungod sa insidente o nasayran sa investigasyon nga walay mapakita ang driver's license ang duha ka driver sa dihang inspeksyon sila sa kapulisan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
13: 106.0
10: Daghang salamat Bagting 28 Kimberly Namuag sa atong pagbalik atong duwato na sa ang report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay sa Merkado Publiko o lain pang mga balita sa atong pagbalik mga kabagting kabalkadang commercial breaks at alas 5:43
14: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Kamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Uh-huh.
16: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
17: Ah, asin. Okay.
16: Uh-huh.
17: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
17: Aha.
16: Kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
15: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
20: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro wala eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin niya
21: hayan.
20: Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa'y gitago ng mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Kada og nining mga orasa atong dawato ng report gikan sa merkado publiko pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay may kalabutan sa presyo sa prutas. Sa detalye ni ini atong dawaton karon ang report.
11: BBC
10: Market
13: Report. Yes, take for me now. Live kita din ni Karona sa pagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ning mga oras, sa ito lang kasamtang presyo sa mga prutas, kundi yan, aduna na idagang kapilian. Bayaba sa isinta ang kilo, durian, 90, rambutan, 30 ang kilo, lansunis, 35 ang kilo, saging lakatan, 45. Saging tundan, 20 ang kilo. Mangustin, 40 ang kilo. Watermelon, 30 ang kilo. Grapes, 200 ang kilo, 800 by box. Apple, 15 ang buok, 1.8 by box. Piras, 35 ang buok, 1,000 by box. O sa orange, 20 ang buok, 900 by box. Mangga apple, 40 ang kilo. Mangga paho, 30. Mangga sibo, 80 og ang mangga karabaw 55 sa bang kilo. Mo kataw ka samtang presyo sa mga prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27 Daryl Licatia ay sa Bell FM o Radio Bagting.
11: 106.2
10: Dagang salamat, Bagting 27. Mao kato ang mga presyo sa prutas, mga kabagting ug kabalkada. Dagan gyud mo kapilian. Dito to particular na sa may bagsakan. Samtang sa Bicas Bylaws, kita nga to sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Din patay ang usa ka 17 anyos nga ulitaw human gituhang nagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi sa May Puro 4, Barangay Pangulugon, Ruha, Zamboanga del Norte kagahapon sa hapon, Agosto 6, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Jevi Apolonio Iran, residente sa mong barangay. Sumala sa initial nga investigasyon, nakit-an sa usa ka residente ang biktima nga nagbitay gamit ang PC pasado alas 12:30 sa udto kagahapon. Gitaho kini sa kapulisan pagka alas 3:50 na sa hapon o gilayon kining girespondihan sa mga otoridad sa pamahayag sa igsoon sa biktima nga aduna kini personal nga problema tungod matod pa kay na-depress kini sa iyang girlfriend adi sir gilabay ang iyang cellphone apan padayon pa ang investigasyon aron matino ang tanang anggulo nga may kalabutan sa maong panghitabo. Matod sa kapulisan walay timailhan sa foul play sa insidente, gideklarar nga patay ang biktima sa attending physician na o gidala ang iyang lawas nga to sa Rojas or Health Unit alang sa dugang examinasyon. Alas 5:51 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting o kabalkada. Maulagi na kung doon ang mo'y mga problema, dinha sa inyohang problema sa inyong girlfriend o asa mo nagproblema diha, problema sa pamilya, pwede gagay na ninyo i-share sa inyohang mga kasaligan nga mga amigo o amiga. Dili na rason nga tungod kay na-depress ka, mag-guan na din ka, magkutlo ka sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi baya, usa na siya ka sagrado. Nga imuha lang kalit-kutloon niya, di ba mahimuot ang kahitasaan ni anak. Alas 5:51 din sa ato ang pagpanag-uban, mga kabagting og kabalkada, sa atong programang Lanog sa Bagtingan. Ani na to sa katapusang bahin sa ato ang mga balita karong buntaga. Naho na to ni ang PCSO-STL National Draw Result con 3D Lotto. Kay mao man ni ang kasagarang atangan. Labi na sa kadtong mga tumataya ay mga ningtaya. Inha sa mga STL, mga legal nga mga STL. Sa 2 PM draw, ang result 677. Kung usbon ha, 677. Sa 5 PM draw, 932. 932 ang resulta alas 5 kagahapon sa hapon. Samtang ang resulta usab kagabi 344. 344. Akong usbon, namoni ang result kagahapon para makuha gyud ninyo tanan mga kabagting o kabalkada. Ang resulta sa alas 2:677, ang resulta sa alas 5:932, o ang resulta kagabi 3:44. Samtang sa pikas bahin, sa dilipata mo, basa sa inyuhang mga greetings din ha mga kabagting o kabalkada. Ato aning is pasupot na to ni Glenn kining report gikan sa national may kalabutan sa kining balaod nga gipirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikaw na bahala pangita din ha og picture ato ning basahon. Gipirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12322 nga naghatag sa Department of Education kun DepEd og mas dako nga kagawasan sa pagtino sa labing angay og epektibong pamaagi sa pagtudlo alang sa basic education curriculum. Ang maong balaod gipirmahan kini ni adtong Agosto 2, 2026 pinaagi sa bag-ong balaod. Giamyendahan ang Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 aron hatagan ang DepEd og mas flexible nga kapilian sa pagpili sa pedagogical approaches nga ipatuman sa mga pampubliko og pribadong eskwelahan. Himando sab sa Republic Act number 12322 ang DepEd nga magpatuman og komprehensibong pagripaso sa basic education curriculum matag 5 ka tuig aron masiguro nga kini magpabiling angay tukma og epektibo alang sa panginahanglan sa mga estudyante. Alas 5:55 din sa itong pagpanag-uban sa Pikas Bahin. Anhinata sa ito ang mga viewers nga mga naglantaw karon sa ito ang Facebook Live. Good morning sa ito ang 15 million viewers. 16 na di ay. Daghan na 16 na ang mga naglantaw sa ito ang Facebook Live. Palihog kong follow mga kabagting o kabalkada ang ato ang duha ka mga Facebook pages nga mga legit Facebook pages. Mao lamang ang Radyo Bagting News o ang BBC's Entertainment. Good morning sa mga naglantaw karon. Good morning ni Terce Lasconia. Good morning usab ni Juanita Sasil Calderon Tilaon. Ni Aimee Basaylahe. Ina sa May Josefena. Good morning usab ni Jojo Ramos Malonga. Good morning also ni Vanix Mocha Abamonga, Romeo de la Cruz din nasa may Cagayan de Oro City, Emblar Analin, Dondon Tormis din nasa may Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Happy weekend and God bless. Arnel Noval, good morning. Yes, thank you so much. Jonathan Tigo, gikan sa Old Mirapaw din nasa Zamboanga del Sur. Merly Templado sa Lumad, Pagadian City. Og si Tata Jody Makalisang dinasamay sa Luwagan di Mataling. Good morning also ni Marmar Francisco Boscas dinasamay Magahis Ono Margo sa Tubig. Tristan Wayat Gulay, Perlita William Nueva, Morales Gilvin, mauan nga morning Ati Chang from Balungating Gipos, Zamboanga del Sur. Jomar Diam Takugdoy from Binuay. O ganinyong tanan nga mga naglantaw sa tong Facebook Live karon nga dili na gina kong matagsa-tagsa. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga naglantaw sa karon sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Kasi wala pa mo naka-download, hala pag-download na mo. Available yun kayo na sa Google Play Store. I-type lang ang Radyo Bagting. Mugawas na din na ang mobile application. Pareho sa na siya sa Facebook nga application lang gihapon. Samtang good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ka din yung tanan. Naglanog-lanog yun ang radyo ni Ma'am May diha sa may Santa Lucia. Naminaw siya karon sa 106.3 Bell FM. O mga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio din ha sa Kabukiran. Good morning kaninyong tanan. Daghan kayong salamat o sa mga kaigsunan. Usab na ito nga mga mananagata managlawig na karon sa kadagatan. Alas 5.58 din sa itong pagpanag-uban. Wala na ko'y igong oras. Mga kabagting o kabalkahan to sa sunod higayon. Sa samang takna og istasyon, ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, maayong buntag kaninyong tanan. 106.3
18: Radyo Bagting.

0: 106.3 MHz Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama ug musika mas gipatinaw mas gipaligon ug mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagdig sa Bell FM, alas 6:04 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 96.7.
1: Rádio Barbarim.
2: Alas sa 6:06 datong oras sa Kabagding o Kabalgadas, maing buntag kaninyong tanan, maing buntag ba or maulan nga kabuntagon kaninyong tanan. Sa iyo nga ni bundak ang ulan, dirisdak bayan sa pagadian sa sentrong bahin, ambot ka sa inyo hanga tagsatag sa kamang nahimutangan karong buntaga. Kumusta man? Wala ba'y mga pag-ulan na diha sa inyo hang tagsatag sa kamang barangay or di ba ka tagsatag sa kamang kalungsuran karong mga orasa? No? So sa iyo ning bundak ang ulan, sumaglaom ta nga unya dapit mo taniag ning balos ang adlaw. Mamani ang sakit diri sa tuang lugar diri sa Zamboanga del Sur. Diba? Labela diri sa dakbayan sa pagadian. Nga sa iyo makasinatik pagbundak sa ulan, pagbanos kayo ang maglagiting kainit sa panahon kabagdig kabalkada siya. Kaninyong tanan sa maganunay nga nagsunod ng sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM or diba ka sa DXBZ756 Radyo Bagting ka mga nakamonitor. Good morning sa ganunay kabagting o kabalgadas. Thanks God, it's a fly day. Tinglupad sa mga wakwakon magabi eh, basta hilig mag-fly the night. O, diba? Nasa mga tawag wakwakon. May tao eh, mayang gabi eh, mayang buntag sa tanan. Oh, sa tanan nga mga estudyante, wala ng katapusang hunat sa simana alang sa pagbalik-balik sa eskwelahan. Eh, pwede na sad mo mag-fly the night after, di ba? Ingon man sa mga empleyado sa gobyerno, matumuli o layo pa, labi na itong taga Zamboanga City. Nga uban kay kagahapon pa lang, nanguli na ang uban po kay unyang udto. Half day lang ilang duty. Kay lagi, manguli na nga ito silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Sa ato mga drivers sa kanunay, hinahini lang sa pagpadagan, dili magpaturatoy, aron makalikay sa disgrasya. O gingon man usab kabagdig kabalkada sa kinahanglan nga presence of mind, samtang kamo ang nagmaniho. No? Maniid-tiid kung unsa na sa palibot, dili kay ang resulta kabagdig kabalkada sa kimagdinaphag. Sa ito mga mananagat, kumusta mga negosyante karong buntaga dahil sa sulod sa merkado publiko, syudad sa pagadian o ginuman sa matag kalungsuran nga nakamonitor, maing buntag ganinyo. Ang tonta sa alas sa 7 ang takna sa buntag, gala sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga. Kinahanglan kitang tanan magpakabana, ilabi na kung ugaling ang hilisgutan na dunay kalubutan ng katilingban o katuang komunidad kabagdig kabalkada siya. Alas 9 na itong oras sa 0938-207-7614 at itong usbon 0938-207-7614. Muna ito ang text line, alas sa inyo mga mahinungdan nung pabagting o dibakha mga katuyuan. At itong usbon ha, 0938-207-7614. Alang sa inyo hang mga mahinungdan nung pabagting o dibakha mga katuyuan. Ipadangat lamang ganaro na tumahatag at pagtagad kabagdig kabalkadas. Tungod kay Biyernes man karon kabagdig kabalkadas, no? Tungod kay Biyernes man karon, so ito ang hisgutan na kabagdig kabalkadas. Mga mahitungod sa nagsingabot, no? Nga ipahigayon nga unsaman. Simultaneous interagency Territorial Defense Operation, pinagi sa ito ang kasundaluhan, kapulisan at ang Philippine Coast Guard. Uban pang hutong sa government agencies nga diin kiniusab musalmot sa gikatakdang ipahigayon nga simultaneous kabagdig kabalkadas nga interagency territorial defense operation. Oh, hala, wala-wala jud daw sa ang tingog ba? Ang wala-wala gid ang tingog sa FM. Ah, sige na, akira na siya. Okay, nagtingog rang FM? Ah, tingog rang. Ingon man kabagdig kabalkadas sa mahitungod nining tagapagadian city nga nadakpan dito sa Tudela human nga nangawat og krudo ingon man baterya ato aning hisgutan tagaasa gyud kahani siya. No, tagaasa gyud kahani nga ngano gyud kahani nga sa tanan nga trabaho nganong pagpangawat magyud moy ug kining sudlon, di ba? Nga kung buto na hunaon kapoy be maghunahuna og mangawat ka kay maghun magplano pa kag taman. Makuan pa, gamiton pa ni Mugtama ng imong uto kabagtig kabalkada sa pagplano kung unsay ingay nga buhaton
0: aron nga dili masakpan nya kana sakpan man suwerte tong duha nga nakaikyas kabagdig kabulkadas, no? Pero speaking of pagpangawat og krudo og ingon man mga baterya, napoy nga nadakpan nga upat ka mga individual sa lungsod sa Aurora human usab nga nangawat og krudo kabagdig kabulkadas. Mo ni resulta siguro sa kamahal sa tubil ba, no? Mao ba ni ang resulta? Ang resulta kay mangawat na lang. Ibaligyan na yung sakyanan, ipalit ang tubil, oy. Sige, o amantinar, o sakyanan. Pagkahuman, huwag man na ikatubil, makamatay galing. Diba? Ano naman? Sama rin sa gingon, wala kay load. Ibaligyan ang cellphone, palit load. Mara po di karon. Oh, sige, amantinar, o sakyanan. Magkininga mula ka, mura si kinsang kuana, kininga tawhana. Diba? Ang resulta, wala ito'y pantubil. Oh, baligyan na, palit tubil. Stillan. Oh, tatuan na yung isigutan karo kabag di kabalkada. Singon man, daghang accomplishment sa tuwa mga kapulisan, no, sa tibog sa Buangka Del Sur, labi na sa matag kalungsuran. Kining kampanya bitaw sa ilahang pagpahugot sa paglakag sa mga ginadiling drogas. Oh, kanusta pa magigahan ni mawal ang drogas, no? Kung dili bitaw siguro ni pahugtan ang silot nining magamit og illegal drugs, makani madakpan ba? Mura og dili mapukan or dili ni mahanaw ning drugs sa tuang nasud, di ba? Kay ko na pareho pa lang ta sa ubang nasud kabagdi kabalkadas nga bisan pa og usa ka gramo lang ng shabu nga imong makuha, no, makuha sa imuha, silutan ka og bugat nga silot, murag di gyud wagyo shabu dere sa tuang kuan, sa tuang lugar, di ba? Saon man gud ingon man tag di ta pwede makahimo sa unsa gi-implementar sa ubang nasod tungod kay democratic country lagi daw ang Pilipinas, oy, diririgta dag-on perme sa democratic country kabagdig kabalkadas, no? Dirita naghag na daot sa democratic sa taong pagkagawas nun ba? Tungod sa pagkagawas nun, aw, tanan, buhaton, apil pang mga otoridad. Ah, di ba? Maunay resulta kabagdig kabalkadas. Gingon, duh! Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Ang hirap mo ring ipagtanggol. Radio. Sabi nga ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, eh, ano na nangyari? Para nga, ang kabataan ngayon is ano na eh. Ayaw na lang, oy. Radio. Oh, muna kabag ni Kabalkada sa itong topiko karong butaga, diresto ang tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Napasadali pa nato isigutan na ito ang mga topiko karong butaga. Ito sa pasalamatan sa kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya ito mga kaubayinan nga nagpagidaron o 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. Ay na mo paglangan pa, ay na mo kabalaka kay mutabang kaninyo sa inyohang galastuhan, no, libreng kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng pagkuha og medical og libre usab nga kining passport, no, pagkuhag passport. Mao kanay makatubag o makatabang sa inyo ha ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang ilahang opisina nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Muna ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, walay angay kabalakan tungod kay lisensyado o ingon man legit legal kining recruitment agency, no, pinaagi sa Department of Migrant Workers kun DMW. Muna nga inamog kabalaka pa. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext kabagdig kabalkadas sa cellphone number nila nga inyuhang anytime pwede nga matawagan. Ang ilahang cellphone number maukini nga musunod, no? So 09, paminaw ha, ilang number? 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962
2: 0962-211-6023 o pakikitay ba ka si Miss Jacqueline Cabahog, mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. O, nagbuntag ang ulan diri sa Amua. O, nagbuntag lang ang ulan dito sa kuan na rigla gipos. Pero may siguro nagidugo ng lugaran, no? Kagirigla man. Ha? Gidugo na pirmi ng lugaran. Ha? Kagirigla man gud. Kasi mo gitigbuhatan ng mga pangalan sa lugar, no? Sa muka kayo eh. Radio Magbating. Bitaw ka bagda gulgana sa diretas tong ilisgutanan karong buntaga sa programa nga bagtingan sa katawhan. Unahon na to ning pagisgot. Kini bitaw mahitungod sa duha gikan sa upat ka mga individual nga nangadakpan gumikan kay nangawat og krudo og lakip na usab kining upat ka mga individual nga nadakpan kay

cinta kapin, no? So, muna kayong kapag di kabalkadas, nga, kung wala palang nadakpan, tiba-tiba, di ba? Kung wala palang nasapnan, wala kayo'y mapapanubagong taas balaod, di ba? Dakong alkansi ang negosyante. So, swerte kay dunay ang manigingon nga usa ka mahinungdanon gayod sa Mata Gasoline Station, adunay security guard nga 24/7 mag-duty, no? Kay aron nga kun unsay mga kasikas diyang napita sa gasoline station, samot na kini bitang dili mag-operate og 24 hours nga kining gasoline station, digi na angay nga kakumpiyansaan, di ba? Bisan pa og moingon mo og duna mo CCTV diyang napita gi-installar. Kay kun ugaling ang mga kawatan, kuan ba ya? Igmat ba punas kanunay, di ba? Igmat na sa ng igmat oy. Ang ila kung ugaling wala security guard din pagahuman sa CCTV lagi butang, tuwa na magpurong-purong pud na. Daghan maningkamot pud na dili mahalata, dili mailhan ang identidad gabag ti kabalkadas, di ba? Sumo na ang dakong tabang nga naay security guard kay sama ni ini, no? Nya maka kuan pa gyud kita gapagadian. Dito nangawat og krudo sa laing lugar, di ba? May na makahatag kuan ba, makadalahig sa uban. Oh. Makadalahig sa uban kabag di kabalkadas kining maong mga individual, no? So dili lang kay dire sa tuwa sa syudad sa pagadian, lakip na nga makahatag og dahong kaulawon sa ilahang pamilya mismo. Di ba? Kay nagdahong man pamilya ba nga tarong og trabaho ang ilahang pamilya, ang ilahang padre di pamilya, ang ilahang anak, sus di ayto kay mangawat man di ay. Oh. Mao ni. Dakpa lang duha di nagtingkagol. No? Katubang og kaso. Ang duha nga nakaikyas pagampulag di mo madakpan. Di ba? Puro sa balita ka Pagadian City. Oh. Dayon, pagahuman ka bagdi ka Balkadas, no? Kagahapon to ha, nahitabo dito sa Tudela. Ah, dere po sa Kuan, sa Aurora, napoy narakpan upat ka buok. Gilang kuban sa 41 anyos nga maintenance, nga mo'y nahimong team leader, 40 anyos nga troubleshooter technician, 41 anyos nga hoy, robbing guard, og 35 anyos nga driver. Tagapagadian gihapon. Naunsa naman yung tagapagadian? All residents of Pagadian City. Hoy. Wala nagyulain nga maunahunaan ng mga katawhana? Kamatay. Oh. Nadakpan. Dito sa ahaman po ni nadakpan. Hala. Maura gihapon kalakihan eh. Ang ilahang girombok kay telecommunications tower gihapon sa Purok San Francisco eh, Barangay San Jose Aurora, Zamboanga del Sur. Hala ka oy. Naunsa naman ang kalakihan eh. Napuro naman ni telecommunications ilahang girombo. Personnel of Aurora Municipal Police Station immediately responded to a report from a concerned citizen and found the suspects transferring diesel fuel from the cell sites storage tank into gallon containers. Namone. No, the suspects initially claimed they were authorized maintenance personnel tasked to transfer the fuel to another facility. Sure, gigani, namutbot naman po di ay. Oh, sa dihang giverifikar sa Regional Coordinator of Unity Digital Infrastructure Incorporated, dito na kumpirmar kabagtig kabalkadas nga nangawat di ay, wala kinig hatagag otoridad. Tora, nangadakpan. Ang nakuha, tulo ka galon sa containers nga puno sa kining diesel, napay bakante, wala na sudlan nga 5 ka galon, og lakip na ang bintahan nila dire kay kuan man oh. Mga low profile ra ni sila kay ilang gigamit kay bao-bao man. Dili para tong dito sa kining Miss Oak nga ang gigamit kay pick up, nya ang pick up pagayod kay taga Zamboanga Sibugay ang kining tag-iya. What if giabangan lang to, di ba?

0: hangin Panginoon ang sakyanan sa kining kung may kurugaling rent a car to kabag tigabalkadas, no? So naunsa naman eh. Mao gyud ning resulta na gyud ang tanan, no? Unsa gamitan baligya giguro nila ning pagpangawat ug krudo, di ba? So mo lagi na, no? Maghago ba dili magsigi og pahayahay? Oh, patas gud gyud nga manginabuhi, no? Daghag pamaagi kurugaling dili madawat sa giaplayag trabaho. Hala sige, pangitag lain nga pwedeng kasudlag trabaho. Ay lang po ng mga pagpangawat, oy. Ay lang po ng mga kining uban pa nga mga dili, ano ba itong supaks balaod. Kay okay lang na lagi kundi mo madakpan. Pero kung madakpan mo, di ba? O madakpan, resulta kabag di kabalkadas, hilak-hilak. Morba ginisakit sa Pinoy. Madakpan? Sus. Hilak-hilak din, oy. Drama-drama. Di ba? Madala o kuan. Di madala pagka best actor o best actress karong panahon na. Oh. Hilak-hilak, walay luha. Naangin raman ko, sir. Lagi ko, ay sus, kaayo ba yung piktusan o dos por dos? Di ba? Ano ba? Nag-iingon patas na nga manginabuhi diring napita. Ayaw sun ang mga crocs. Ayaw sun ang ato ang mga pipila ka mga elected officials nga dili patas. Oh, kaya nung katawhan raman ta, o kinanglan ta patas na nga manginabuhi, no? Mangitag mga kadaghag pagka kuno kining kunugaling nga bitong kabalo lang bitong gigka mapasikot-sikot. Doon na magiging makitaan, di ba? Doon na kay kining kugaling na narbaho ka. Pagkauman kay natangtang ka sa trabaho, dili ramang kay kana nga trabaho ang imong pwedeng kasudlan na amay mga taro nga trabaho, di ba? Kunugaling pitos kayo ka, wagi kay kining ika-provide nga pagkaon sa imong pamilya. Hala sige, pangita og la pamaagi oy, no? Basta kayo lang gyud sulod og mga dili bitaw legal. Oo. Unay giingon nga kana lagi nga ato mentalidad nga mga Pinoy ba nga ayha na ta mangandam kung kanus a apiki na, di ba? Mao man gani sakit na to mga Pinoy god. Sa panahon nga layo pa, sa panahon nga duna patay kwarta, amura ta si kinsang datoa. Palit diri, palit didto. Diba? Laag diri, laag didto. Inyo man ang katungod. Oh, wala gabuot ana. Pero ang atong unahunaon daan, atong isecure daan, ang unsa, ang ugma, ang umaabot. Diba? Kung nga ugaling, ako ning gastuhon, kini tanang kwartaha karon, kini ako ning kanon tanang pagkauna karon, doon na pagkaha ko'y makaon, ugma, o sa umaabot ng mga adlaw. Diba? Kana bang, dapat advance kang mag-isip. Oh, ganon. No? Huna-huna ang ugma, ang umaabot, dili lang ang karon. Kay dili sa tanang higayon, abunda tag pagkaon. Dili sa tanang panahon, abunda ta og kwarta panalapi, di ba? Dili sa tanang panahon, magpabilin ta sa tuang trabaho. Mao ginay angay ninyo nga kining huna-hunaon. Dili kay tungod lagi kay nagsalig, di ba? Ang resulta kabag di kabulkadas, gasto dire, gasto dito, pagkawala na, mo na dayon. Di ba? Apike, mangawat, mamaligya, unsa ibaligya. Di ba? Then ang resulta, pag madakpan, tua, basol dayon, hilak-hilak dayon, drama-drama, aron ingnon, nga biktima, di ay ito, gisudlan og tuyo. Muna yung hunahunaon na itong mga Pinoy, di ba? Kay mo na yung sa hinungdan kung ngano nga dita mo asenso, dita mo lambo. Ngano man, tungod kay kanunay nasa itong mentalidad, nga nga itong hunahuna, ang karon lang man, bamang kita naghunahuna sa mga umaabot, di ba? Wata nang andam. Kay kung nga kita mga Pinoy, pareho palang tag-mentalidad sa amigas, di ba? Kabantay mo ng amigas, nga panahon sa ating init kay tua, ang mga amigas kay nagsigi og kining hakot og pagkaon, di ba? Nagsigi hakot og pagkaon, stack og pagkaon, kay ngano man, tungod kay nanganda mga amigas nga kung ugaling moabot ang ting ulan, at least nga bahalag nara sila sulod silang panimalay, daghan silang makaon. Oh. O ginana pa lang unta ang mentalidad sa Pinoy nga panahon sa tinginit, panahon sa dunapay mga trabaho, magsigig tigom, dede, pag-abot sa kunugaling, adunay kinimatangtang sa trabaho, mabot ang panahon nga unsa may mga emergency or katalagman, dili magproblema, dili magkautang-utang og taman, di ba? Ang kita magod nga mga Pinoy, ang atong gihunahuna unsa man, ang atong mga wants, ang needs, wala kayo na to na pangandaman. Sakit masultihon, kinipamation, pero magitinood, di ba? Mga basic needs, wala kayo na to na gitagaan o pagtagad, priority. Ang atong priority, unsa? Ang atong kagustuhan, ang atong mga wants, di ba? Unsa ba'y gusto na akong paliton? Gusto ko nga mapalit ko ani karon. Gusto ko nga naako ani karon. Gusto ko nga money, di ba? Samot na kung galing, makakita ka nga imong pasilingan, kinakapalit, anang butanga, halaka, di pipaganse. Gusto po mapalit. Magpakanaa, basinuwa. Di ba? Mangutang, kaya ron lang kapalit, anang butanga. So, mo na'y resulta kapag digibalkadas, at the end, mangawat na lang kay why ikapalit. O di ba ka, di makahatag nag ikapakaon sa pamilya. No? So, itong siskutanan, padayon na ito sa pagbalik, diri paghihapos, bagtingan sa katawahan, alas 6:29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako po sa bukan. Wala namang po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagkaroon ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siya mag-capsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po no, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, magat na yung yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakakwas na, nakakaginawa, Kuya Boy.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: BBC
14: 6.3 Radyo Magbating.
15: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
16: Alas 6:34 to oras sa balik na dire sa pagpanaguban, bagtingan sa katauhan, ng sibihan paghihapon sa Radyo Bagdig sa Bell FM Kabagdig Balgada. Sa alang niya to nga mga ginikanan or mga estudyante nga buot mamahimong doktor o dire na eskwela sa DMC Found College Foundation sa may Dipolog City. Di na kamo kinahanglan pa nga muadto sa laing lugar sama sa Cebu, Cagayan de Oro City, kaya na sa Zamboanga del Norte ang kurso nga inyong gikinahanglan kung ugaling gusto mo nga mahimong doktor. Pinagi sa DMC College Foundation, mahatagan na katumanan ay mudugay ng pangandoy at makahadugay ng pangandoy sa imuhang pamilya nga at least doon na mo pamilya nga Dr. Kabagtig Kabalkadas. Magsugod lang klase karong September 7, 2026. Ingon man ang Camp Health Multi-Specialty ni abag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa gusto mong magpa-check up sa inyuhang panlawas, aron nga makabalumo kung sa inyuhang kumusta ang inyuhang panlawas, doon na po yung mga balatian yung ipanghambin o wala, labi sa mga kabayanan. Dari na pa-check up sa Camp Health Multi-Specialty. Doon na mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician nga gynecologist nga din sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Ilan sa dugang kasayuran? Pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Iliana Bivio College, the builder of future leaders, niyabag usap sa itong tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan nga nahimutan sa Balangasan Pagadian. Adon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bivio College sa kapribadong tulunghaan na paan adunay ubos kayo nga tuition fee. O gaingon man, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi. Ay kalimot, Iliana Bivio College. Ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula niya bagusta sa tuntulmanon ang Bagtingan sa Katawhan. Alan niya itong mga mag-uuma nga doon mga pangutana o reklamo mahitungod sa programa sa NEA. Ato na sa ilahang abuhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian or di ba ka contact sa phone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration kuniya Region 9. Padayon to sa mga liskutanan, kabagdig kabalkadas, dari paghihapon sa tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Good morning, D.I. Una, maing buntag ni Vanex Abamunga, si John Riwellen, si Juanita Sasel Calderon Talaon. Paghihapon, good morning sa Purok Kamalinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Tristan Gulay, good morning. Imblar Analin, maing buntag. Marley Templado sa may Golden Flower, Lumad Pagadian City, maing buntag. Matod pa niya, dilin mahadlok, mangawat ang mga tao karon kaya mismo ang mga naglingkod sa kagamhanan, mga kawatan man. Muna. May man itong mga nasa katungdanan, kaya kung mangawat pa ng litan, muagi pa man o kuan, kining tawagan na. Muagi pag due process, di ba? Daghan pa kayo agian. Nga kitang mga yamukmok rin taon, mga uyamot ng mga individual ng mangawat, madakpan ka, dali ra kayo ka mapriso, di ba? Nga katong nangawat, kaya dili man ingon nga dayag iyang pagpangawat, o di ba ka, kung dayag ang pagpangawat, pwede raman tapinan ni mo. Pwede raman bayaran ni mo si Hepe, bayaran ni mo si kining PD, bayaran kisay bayaran para mahilo mang kaso, di ba? Nga kitang mga ordinaryong tao, pangawat, di ba? Wakay kwartang dako, ana, bilanggo ka, di ba? So, ano yung kapag digibalkadas, sabay rason uban, uban kay mangawat, gumikan sa bisyo. Bisyo sa droga. Bisyo sa unsang nga bisyo. Na-addict sugal, online nga sugal. Daghag ingon ana, di ba? Daghag mga kuan ba, mga factor kabag kabagdig kabalkadas, no? Dili sa tanang higayon nga nangawat ang usa ka individual, gumikan kay walay ikapakaon sa pamilya. Ang uban kay nangawat, gumikan kay walay ikapalit sa bisyo. Sigarilyo, inom, shabu, di ba? Mamanay tinood. Mamanay giingon nga kung wala kay kining tarong nga kwarta, ay nilang pagbisyo-bisyo. Kay ang kanang bisyo, makadaot na sa lawas. Mintag imong bisyo, kay kaon lang. Yung bisyo ni mo, kay kanang makadaot sa panlawas. Ultimo, although ang pagkaon, sobrang pagkaon, makadaot po sa lawas, pero at least busog. Diba? Dili kay nangawat na ka, pagkahuman lutaw pa ka pirme. Kay lahi man dai ang gikuan, gigamit. Diba? So, karon pa mga panahon na kabag nagkabalkada, sa itong daigo na itong kapulisan, dari sa Buangga del Sur, labi na sa makasikbit ng mga probinsya, kay kinibang ilahang gipahugtan ng pagpakigbatok sa illegal drugs, daghan ang nangadakpan. Diba? Pero ang pangutana, daghan ang nangadakpan, pero anong naghihapon ng mga taong daghan mo gamit? Kailagi, no? Ang atong balaod sa Pilipinas, dili kihugot ba? Dili hugot ang silot. So mag-anad ang mga katawhan. Malagod, katumang ipangtukhang kaniadto, malik man hinoon. Ngano man? Tungod kay wala po isaktong programa ang gobyerno nga gihatag kanila. Mamaniya usa sa mga hinungdan, di ba? Nangadakpan, gipang rehab. Oh. Dahil pagahuman, mailang sa permero tagaan og panginabuhian. Unya dunay gihatag nga panginabuhian. Di pud kabalo mo dumala ang maong benepisyaryo. So wala ra gihapon. Ya dunay uban nga gitagaan na gani og mga panginabuhian livelihood program. Mga ungrateful pa gyud kayo. Dili ati manon, dili palambuon. Kay gusto nga mo magpasayon sa trabaho. Gusto nga usa ka chat sa client tuwa sa pidayon, di ba? So mo ni ang nahitabo kabag digbalkadas nga atong gobyerno nagsigig pandakop aning mga tao nga nalambigit sa illegal drugs. Dayon ang mahitabo, no? Nahitabo unsa? Rehab. Dayon ang unsa gihatag nga mga intervention sa mga programa sa itong gobyerno? Sa ilahang gihatag nga livelihood, doon na ba'y sakto nga monitoring, evaluation, follow-up, di ba? So, usahay manggod, no? Ang atong gobyerno, kay proud kayo maingon nga daghan natag nang adakpan, gumikan sa kinismuggling, drugs, unsa pa na diha nga matang sa mga sayop nga binuhatan, pero ang ending kabagdig kabalkadas, wala gipresentar sa publiko kung unsa ba'y gibuhat sa gobyerno nga tabang sa mga dinakpan. Kumusta ba ang mga dinakpan? Kumusta ang status ng panginabuhian? Human nga, narehab o gibalik sa komunidad. Di ba? Mama na, igura sa mo presentar ang ato ang gobyerno sa ilahang mga accomplishments sa mga nangadakpan, pero dili na kabalo mo presentar, mo follow up sa mo update sa makatawhan kung kumusta na itong nangadakpan, unsa yung mga intervention nga gihatag sa ilaha. Oh, mo man na, so, kay kuno galing, sakto pa lang ang kinibitong pag-follow up, saktong monitoring, no? Saktong evaluation, kumusta? Gimanmanan og taman kun ugaling gibalik sa komunidad, wala ba gid ning balik sa illegal drugs, wala ba kanin balik sa mga unsay mga bisyo nga kayadto. So hapsa yung tangatong komunidad, di ba? Saon man nga ang atuang nga gobyerno nang ang nailhan sagad kay kanaramang igura magpakuan ba, magpapugi points kun baga, magpadayeg sa mga tawo, di ba? Kanang tinud-on gyud. Kanang mo'y sakto. Kanang mo'y dikay. Daigun man tuod ka, pero pagkahuman, mas daghan pa hinoon ang nakasaway sa imo kontra sa ning daig. Ano man, tungod kay lang nakita nga kulang paghihapon. Oh, ilang nakita nga dili paghihapon paigo ang pagpaningkamot ni mo isip ikaw lideres diya sa komunidad. Di ba? Isip ikaw usa ka kining elected officials. Oo. So, aron ba nga dili masayang ang kinibitong kwarta sa gobyerno? Kay kung mo ito naon, kwarta sa gobyerno is kwarta na tutunan. Di ba? Then pagkahuman, ang kwarta sa gobyerno, buhis ikan sa katawhan, gihatag ngadto sa isip hinabang sa mga, sa usa ka individual o sa kining individual nga angay tabangan. Pero ang ending kay di pod atimanon. Di ba? Usikan lang. So, para asa pa pud ang tabang kung ugaling di man di ay atimanon, di man di ay tarungon o gasto or kining pagpalambo, di ba? So manay kuan ka bagdi kabalkadas, manay gingon ba nga wala gyud ta, no? Pero may gitang behind. Anyway, alas 6:44 na tong oras. Sometimes because bahin at kusay pabati sa inyo ha, ang pagpaklaro ni Commanding Officer sa 53rd Infantry Matapat Battalion, si Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. Mahitungod sa gikatakda nga ipahigayon nga simultaneous interagency territorial defense operation karong sugdan sa August 10, 2026.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
13: Itong ano natin, Interagency Territorial Defense Operation, no? Kung babalikan natin yung background, ito na po yung ginawa natin last year na ginawa natin sa Margo, sa coastal community. Ngayon naman, dito tayo sa city gaganapin. So, this is a simulation exercise, no? Sa involving military, lahat ng mga other security sector, other government agencies, no, na magkakaroon ng simulation exercise for humanitarian assistance and disaster response, and of course itong territorial defense operation. Bali itong exercise na to, dalawa yung mukha niya. Pwede siya sa territorial defense, pwede siya sa humanitarian assistance and disaster response, para makita natin, no, yung capabilities ng bawat ahensya para mag-responde sa any forms of threats.
17: Canelo, sa tingin ko, parang first time itong nangyayari, or how many times ago?
13: This is second time na.
17: Pero
13: last year.
17: Parang it's a big event. Ayan.
13: Yes, kasi ko. Actually, Sir Jay, no, nag-start to sa amin sa maliit lang na training.
17: Yes.
13: Then, no, nakita ng Western Mindanao Command, una sa brigade, no, sa brigade, sa level ng brigade, Sambuanga Peninsula, lahat ng batalyon ng kami, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte, nagkaroon ng mga ganito na activity. Then, no, nakita ng Western Mindanao Command, pinalaki. Kasi nakita nila na naging responsive yung supportive yung mga local government units, no, especially sa mga governors, responsive sila sa mga ganito, kasi alam nila na itong activity na to, itong training na to, ma-enhance yung capabilities ng bawat ahensya sa pag-responde.
17: Parang medyo we are the pioneering siguro.
13: Yes, of course. Tayo yung tayo man talaga yung nag-start dito sa Sambuanga del Sur. Then naging template na sa ibang mga probinsya.
17: Under your leadership?
13: Siguro, Sir Jay, no? Hindi naman natin, pero yun yung naging nangyari. Inter-agency kasi yung ginawa natin.
17: This time, how many agencies, mga departments ang will join? This coming, I think, August 20.
13: Actually, kung bibilangin natin doon, sana 52 agencies na iba-iba. Kasama na yan yung security sectors natin, no? And civilians, of course, sa inyo, kasama na po
17: yung media partners. Is coming also news, tingin mo, kaya-kaya?
13: Kaya-kaya naman, basta with all the support na lahat ng kasi ito naman is whole of government and whole of nation approach.
17: Yes.
13: Kung lahat tayo nagtutulungan, bayanihan ng spirit, walang imposible sa mga activities na ganito. Kaya-kaya natin.
17: Activities, Colonel, no? Whole day ito, activities?
13: Actually, whole day activity, pero meron na tayong mga prior activities, no, series of kasi series of activities, pero ang pinaka activity natin is August 20.
17: Opo. So, Colonel, siguro you can extend, no? Some important reminders sa ating mga viewers, especially this coming August 20. We have a big event, no?
13: Yes. Okay, no. And sa lahat po nakikinig na Sambusurians, no, dito sa buong probinsya ng Sambuanga del Sur, magkakaroon po tayo na ito yung event na Interagency Territorial Defense Operations, DAV, Calasag, Sambuanga Peninsula, then dito sa atin is Calasag, Sambuanga del Sur. So, marami, expected po na marami po tayong activities na gagawin. But sabi ko nga po sa mga nakikinig po natin, huwag po kayong magulat, kasi ito lang po is simulation exercise lang po ito para at least makaprepare po lahat ng mga interagency natin, na makaprepare sila sa ma-enhance yung capabilities nila to regarding pag-responde sa disaster response, and of course itong emerging threats natin, territorial defense operation.
17: Mga Colonel, for your purposes, outside Pagadian, not only Pagadian City?
13: Yes, marami, not only Pagadian City, buong Sambuanga del Sur.
17: Buong Sambuanga, so, yes.
18: Hindi naman, sinasabi ng iba sa hindi naman the information ng war against.
13: I know. At ito ano tayo? Proactive tayo. No?
18: Proactive.
13: Oh. Ito naman is ano? Ito naman is ano din natin sinasimulate natin sa disaster response, no? Para lahat ng mga agency alam nila kung mga equipment kailangan, alam nila kung sino ang kailangan nilang kausapin.
18: Okay.
13: Hindi lang military, hindi lang kami. Itong military, dito lang kami para i-ano natin itong mga civilian sector natin. And of course, alam natin yung during wartime saka peacetime, magagamit po natin ito.
15: Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pag-ingan sa katatauhan. 106.2
14: L. Radio Magbang.

Hello, sa 6:51 na itong oras, kabagdag kabalgada. So, mga ito ay pagpaklaro, no? Ang kining pagpakihinabi sa sagop sa media. Nga ito kang 53rd Infantry Matapat Battalion Commanding Officer nga. Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. kagahapon ito sa gipahigayon nga Inter-Agency Territorial Defense Operation Meeting sa sulod mismo sa kining buhatan or sa ilahang kampo dito sa 53rd Infantry Matapat Battalion nga nasangpit nga territorial defense ano nga kining simultaneous nga ipahigayon sa dakbayan sa Pagadian sugod sa Pizza Jess og mahuman kining adto sa Pizza 20. Kabagdi ang pinaka-highlight nene is mismong adlaw sa Pizza 20 tibok adlaw. Kaya kining Pizza Jess paingon sa mga remaining days nga kining 11 to 19 I think so. Kaya mga exercises ni Kabagdi Kabalkadas, kini bang training, no? Mga training din diri na nila ipakita tanan ang ilahang kining na napahigayon nga mga kining exercise diri na sa pagka Pizza 20 i-apply nila tanan ang ilang nakatunan. Sumuna at nang ito nasabtan, no? So kining giyawag ang publiko nga dili lang maratol, dili mabalaka kung ugaling nga doon na mo'y makitaan nga kinib o madunggan nga mga kining unsay ilang gamiton ano dali basta magtuo mo ba nga basin og kining gubat na oh kay labi na nga dunay rabay mga Philippine Navy sa tong kadagatan dunay mga ipahigayon usab nga naa sa 500 ka mga katawhan na residente sa Dao Pagadian City ang musalmot sa ipahigayon ng kining kalihukan kining dunay dekwan of evacuate kining bang mga evacuees kunbaga no dadon sila diya sa may tawag ani sa may pavilion dira sa Amiga Gym sa Dao no o gaingon man kabagdig kabalkadas ang doon na po ay dapit sa kining ipahigayon sa tukuran o kumasayop no o dire po dapit sa labangan so mauna nga dili magpanik ang mga katawhan kay ikabahin lamang kini no sa simultaneous and interagency territorial defense operation kini pagpangandam ba sa tuang mga awtoridad aron pod nga mahibaw-an masuta ang kapasidad ang kaandam sa tuang mga tinugyanan sa balaod og sa tuang mga katawhan sa higayon nga dunay mga katalagman og lakip na usab sa mga emergencies or emerhensya kay mas maayo mo gunang preparado ta sa kanunay kabagdig kabalkadas non ka nga iha na mangandam kun ugali nga dunay mga nakinibitong emerhensya o katalagman no so muna nga gipaklaro ni Lieutenant Colonel Vargas nga wala naka-focus ang kining simulation exercises or kining territorial defense operation kabagdig kabalkadas sa mahit na kinibitaw nga kasamtang ang sitwasyon sa nasod nga pagpakigbatok nato sa Pilipinas dito sa kining China sa tuwag-tuwag giilugan nga teritoryo kining West Philippine Sea no so ang instinct magod sa mga tao ang pagtuo sa mga tao nga dunay mga balikatan exercises no naingon ini nga matang isa but pasabot ilang pagtuo is giandam ang mga katawhan ingon man ang ato mga awtoridad kaya kuno galing adunay kagubot nga mahitabo lagi gumikan sa nagpadayon nga pagpangangkon sa China sa West Philippine Sea. Muna ang ipaklaro ni Lieutenant Colonel Vargas nga dili lamang kana diha nakapunting or nakafocus kundi lilakip usab ni ini ang ilahang gi-tie up ang ato ang CDRRMO, ang PDRRMO aron nga mas kining mas matudluan sila kuno sabay ang ayan nga mga buhaton panahon nga dunay mga katalagman kabagdig kabalkadas kay dili lamang kagubot sa nasod ang atuang giatubang kundi li apil na usab ni ang mga nagkadayang katalagman di ba kunya sila ang mga first responder kabagdig kabalkadas oo sila ang first responder mo na nga kinahanglan sila matudluan kay matudpan ni Lieutenant Colonel Vargas ang sundalo is narami para mutabang di ba dili gyud ingon nga sila gyud mangunay kabagdig kabalkadas no kay do na may mga ganan na naka-designate kunbaga dihang dapita nga unsa man na kini nga mga agencies no mga department heads bakaha nga kini nga maoy naka maoy gitahasan nga syempre kun galing adunay makatalagman sila gyud moy una nga responders no ayha na mo back up tong uban nga mga government agencies kabagtig kabalkadas so mao na nga ana ay kining DSWD usab presensya ang ato ang mga kining personahe sa
Zamboanga del Sur Medical Center. Kagahapon, apil sila sa meeting. Ang ato ang dayon sa tanan, no? Nga sektor sa Katilingban, kumbaga, lak-apil, og lakip na ang mga government agencies kamagtigabal kadasa. So muna ha, dili angay nga mabalaka. Kay kini, kay simulation exercise lamang, balikatan, kumbaga, no? Aron nga makita ang kapasidad o ang kaandam sa tuang mga otoridad o ingon man sa tuang mga personay sa CDRRMO o sa PDRRMO diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O ingon man, sa dili pahingpit usab nga masugdan, doon na sa ipahigayon nga rekurida kabagdi kabalkada sa labi na sa mga lugar nga diin dito mapahigayon ang activity aron dili pod matingala ang mga tao kun ngano nga nagkalit lang o doon na ba'y kining ka daghan bakas ng mga sundalo o sa inyong makita atol sa mismong mga adlaw. Anyway, kabagdig kabalkada, sa muna ko'y kong oras, salamat kasi pagpaminaw, hangtod na lamang sa Lunes Pohon, dari paghapon sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ako si Bagting, 17 de Flores of Fiam, buntag, alas 6:57 buntag.

0: nagpapaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDAC FRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas basko.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
6: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
7: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
8: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes, hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong higbalita.
1: Kabagding o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes. It's Friday mga kabagding o kabalkada. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News. Mamonitor sa kita sa Radio Bagding Mobile Application.
2: BBC
0: Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, Simultaneous Interagency Territorial Defense Operation ipahigayon sa Pagadian ug Zamboanga del Sur, operasyon sa publiko gikinahanglan.
3: Mga proyekto sa agrikultura o infrastruktura, gi-turn over sa Dumingag aron palig-unon ang panginabuhian sa mga mag-uma.
1: IATD, gipalig-on ang pagpangandam batok sa tanang matang sa hulga o krisis. Massive o aggressive information campaign ngadto sa publiko, gipahigayon.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, suspek pagpatay sa usa ka miyembro sa LGBTQ dito sa Bukidnon, hingpit ng nadakpan.
1: Kanhi OFW patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Norte.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, pagtudlo sa DILG o mga representante sa pag-aproba sa pagbiyahe, giaprubahan na sa Pangulo.
1: Malaod alang sa mas flexible nga mga pamaagi sa pagtudlo sa DepEd, gipirmahan ni PBBM.
3: Sa uluhan sa balitang international, drone nga dunay bomba na diskubrihan sa Osaka Airport sa Germany.
1: Sa daing uluhan sa balitang abroad, pipila ka produkto sa Estados Unidos gipahamtangan og sanction sa China.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, gross domestic product sa Pilipinas nagpabiling 2.8% sa unang quarter.
1: Sa uluhan sa balitang sports, EJ o Vienna nakabot ang ikapito nga bulawang medalya karong season sa Germany.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas o sa kalamok, nakapangitlog og 100 sa nagpundong tubig. BOH subling nagpasidaan sa publiko gamit ang 40s.
1: Samtang sa Nasayod ka ba, Corner, Nasayod ka ba nga tululang kaadlaw nga pagtrabaho sa Switzerland, maka-iPhone ka na?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, dagol nangayo og tabang sa mga celebrities tungod sa gihambin nga problema sa panglawas.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagding 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC Bagding Balita.
1: O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan og pagpaklaro ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. ang kamahinungdanon sa gikatakdang ipahigayon nga Simultaneous Interagency Territorial Defense Operation sa Pagadian City og Zamboanga del Sur nga sugdan karong Agosto 10 ngadto na sa Agosto 22, 2026. Sa interview sa media, gibutyag ni Lieutenant Colonel Vargas nga kabahin lamang kini sa nagpadayong pagpaningkamot sa gobyerno sa pag-secure sa teritoryo, pagpabilin sa kapsa sa kalinaw sa rehiyon o pagtudlo sa publiko mahitungod sa ilahang mga angayang buhaton sa higayon nga adunay emerhensya. Ang mga kalihukan, pangunahan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, LGUs o uban pang government agencies, tumong nini mao ang pagmonitor sa mga kabaybayunan, pag-check sa mga kadudahang barko, pagpaligon sa presensya sa mga otoridad sa coastal o hinterland barangay. Alayon ni gyawhag ni Lieutenant Colonel Rolando Vargas ang publiko nga dili angayang mahadlok atol sa maong kalihukan tungod kay usad lamang kini ka simulation exercises aron makita ang kaandam ug kapasidad sa mga otoridad sa ilang pagresponde sa higayon nga dunay mga emerhensya o katalagman.
2: Wag po kayo magulat kasi ito lang po yung simulation exercise lang po ito para at least maka-prepare po lahat ng mga interagency natin na maka-prepare sila sa ma-enhance yung capabilities nila to regarding pag-responde sa disaster response and of course itong emerging threats natin, territorial defense operation.
4: BBC Marting Balita.
3: Samtang sa pikas bahin giturn over sa daghang mga proyekto ang agrikultura ug infrastruktura sa lungsod sa Dumingag ubos sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project aron mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mapakusog ang inklusibong pagtubo sa sektor sa agrikultura. Lakip nini ang corn production at consolidation og marketing enterprise subject consub project nga gitumong sa pagpaligon sa produksyon o pagpamaligya sa mais sa maong lungsod. Giturnover usab ang nahuman nga 1.48 kilometer nga junction Tamurayan Makasing Farm to Market Road Improvement and Concreting Project nga gilauman nga makapasayon sa pagbiyahe sa mga mag-uma o pagpadala sa ilang mga produkto ngadto sa merkado. Dugang pa gihatag usab sa mga benepisyaryo ang usa ka hauling truck arona, mas mapadali ang magpakunhod ang gasto sa transportasyon sa mga ani gikan sa umahan padulong sa sentro alang sa pagpamaligya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gibutyag ni Lieutenant Colonel Israel Oluwan, Commanding Officer sa 106 Infantry Tig Panalipod Battalion, ang kamenong danon sa Interagency Territorial Defense kon IATD, pinagi sa usa ka massive o aggressive information campaign aron mas mapalapdan ang kahibalo sa publiko bahin sa papel niini sa pagpaligon sa seguridad sa nasod. Matud pa ang programa nagtumong sa pag-andam sa tanang sektor sa katilingban, batok sa bisan unsang matang sa hulga, emerhensya o krisis. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Lieutenant Colonel Oluwan.
5: Part of the activity na ginagawa natin is yung massive and aggressive na information education campaign to our conducted by our companies sa tactical ground. Sila mismo yung pumupunta sa communities, organizing activities na maipon ang mga masa natin, mga communities natin, and we'll conduct comprehensive lecture to understand ano ba talaga ang preparations na ginagawa natin na ito. So, yun ang pinaka action natin na una na ginagawa natin sa communities. And the other is this one, yung ginagawa natin na kapihan na ito. We are trying to communicate to general public that the interagency territorial defense operations is a whole of nation and whole of government activity that will strengthen yung security preparations natin.
4: BBC Marting Balita.
3: Hingpit nang naresto sa kapulisan ang 19 anyos nga nagunang suspect sa pagpatay kang Nelbert Dongo Benito, 22 anyos o sa kamiyembro sa LGBTQ atol sa follow-up operation sa sityo Sabang, Barangay Central, Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon sa iyo sa buntag hapong Adlawa, Agosto 6, 2026. Sumala sa kapulisan, igo lamang unta nilang duulon ang suspect arona pangutanon kabayan sa giingong paglapas sa curfew ordinance. Apan kalit na lang kining mikuha og hunting knife og misulay og dunggab sa usa ka pulis. Nakalikay ang pulis og gilayon kining gipugan og gidakop ang suspetsyado mag atubang karon og mga kasong murder, direct assault og illegal possession of a deadly weapon. Kahibaluan nga ang biktima mas nailhan sa alias nga Betty diin napalgang patay sa Barangay Uno Heights, Malaybalay City ni atong Hulyo 27 nga dunay grabing samad sa ulo. Nagpadayon usabang imbestigasyon sa kapulisan. Aromatino ang motibo o mapalig-on ang kaso batok sa sospechado.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nailhan na sa kapulisan ang biktima sa pagpamusil sa Barangay Kiladap, Talitay, Maguindanao del Norte niadtong Agosto 4. Ang biktima nailang si John Carlo Ong, 21 anyos, kanhi overseas Filipino worker kon OFW o residente sa Purok Dahina, Barangay Tina, Tacurong City. Sumala sa Talitay Municipal Police Station, gikompirmar sa mga kaparyentihan ang identidad sa biktima. Nasairan nga nakaangkon si Ong og samad pinusilan na sa suwang og likod nga bahin. Padayon pa usab nga giimbestigaran sa kapulisan ang motibo sa krimen og ang identidad sa suspect. Wala pa usab matino kon gituyo ba ang pag-atake o nahitabo lamang nga na ang biktima sa mong lugar sa dihang nahitabo ang pagpamusil.
4: BBC Martin
0: Balitang Nasyonal.
3: Giaprubahan na sa PBBM ang DILG sa pagtudlog mga representante sa pag-aproba sa pagbiyahe. Gipirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 47 nga naghatag og gahom sa kalihim sa Department of the Interior and Local Government sa pagtudlog representante aron aprubahan ang mga hangyo sa pagbiyahe sa gawas sa nasud sa mga lokal nga opisyal. Ang bagong mando nagtumong sa pagpadali sa pagproseso sa aplikasyon sa pagbiyahe, pagpauswag sa kahusayan sa burokrasya o pagpaligon sa koordinasyon taliwala sa mga nagkadagko ng mga panginahanglanon sa gobyerno. Samtang gipadayon ang igong pagdumala sa mga unit sa lokal nga gobyerno. Giamyandaan sa Administrative Order No. 47 ang Administrative Order No. 2267 1992 subay sa local nga government code nga naglatid sa mga higayon diin pag-aproba sa Office of the President. Gikinahanglan gihapon alang sa pagbiyahe sa gawas sa nasud sa mga lokal nga opisyal.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 nga naghatag sa Department of Education kun DepEd og mas dako nga otoridad sa pagtino sa labing angay og epektibo nga mga pamaagi sa pagtudlo para sa kurikulum sa batakang edukasyon. Gipirmahan ang bagong balaod nga nag-amyenda sa Republic Act No. 10533 o ang gitawag nga Enhanced Basic Education Act of 2013 pinagi sa paghatag sa DepEd og mas dako nga flexibility sa pagpili sa mga pamaagi sa pedagogical nga ipatuman sa mga eskwelahan. Ang Republic Act No. 12322 nagmando sab sa DepEd sa pagpahigayon og komprehensibo nga pagripaso sa kurikulum sa batakang edukasyon matag lima ka tuig aron masiguro nga kini magpabilin nga may kalabutan tukma sa panahon og epektibo para sa mga estudyante.
4: BBC Martin Balita.
0: BBC Balita Abroad.
3: Napalgan sa mga kapulisan sa airport sa Germany ang usa ka drone nga adunay kargang bomba. Sigon sa otoridad, nadiskubrihan ang nasangpit nga drone sa usa ka empleyado nga dool sa Ukrainian cargo plane. Tungod niini, gipakatap gilayon ang usa ka robot aron makita ang pipila ka drone sa Leipzig Hall Airport. Natangtang sa mga robots ang mga detonatora nga gibutang sa mga drone. Ang ikaduhang nga drone na gidudahang ni Igo dool sa aeroplano apan gamay lamang ang damyos niini. Giisip sa Interior Ministry Office sa Germany nga ang insidente o sa kaklase sa bago nga hulga silang nasud. Human sa pagkadiskubre sa maong bomba, gialerto gilayon sa mga otoridad ang tanang airports.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, ni balos ang China sa gihimong pagpahamtang og sanction sa Estados Unidos sa ilang mga produkto. Sa gihimong pag-anunsyo ni Chinese Ministry of Commerce, ilang pamtangan og sanction ang pipila ka mga produkto sa US. Apil na ang biotech og resource analytics firms. Nakipusab ang

0: President Xi Jinping sa US para makatubang si President Donald Trump.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nagpabiling 2.8% ang gross domestic product kung GDP sa Pilipinas sa unang quarter sa 2026, sumala sa Philippine Statistics Authority. Adunay pagbag-o usab sa datos sa PSA kalabot sa performance sa pipila ka sektor. Din nisaka ang manufacturing, transportation and storage, kana og wholesale og retail trade, samtang gipaubos ang estimate sa other services, electricity og education. Gipaubos usab sa gross national income kung GNI ngadto sa 2.9% gikan sa 3%.
0: Balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer kini og pautang nga cellphone og guban pa. Dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa ilang mga gadgets. So, unsa pa imong gihulat? Adto na sa AB Gadgets Pagadian, nga nanimutang sa may San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City. Or bisitaha ang ilahang buhatan diha mismo at bang sa paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur og mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita. BBC Sports, balita.
0: Padayon ang maayong dagan ni Filipino pole vaulter EJ Obiena, human nakabot ang iyang ikapitong gold medal karong season sa International Stabhochprong Meeting sa Jockgrim, Germany. Nalukop ni Obiena ang kampyonato pinagi sa 5.83 meters nga lukso og napilde pinagi sa countback si Sifolden Abdel Salam sa Qatar, samtang si Ersu Sasma sa Turkey ang nakakuha sa bronze medal. Bisan pa sa mga hagit atol sa warm-up, nagpahayag siya nga malipayon gihapon sa resulta sa iyang performance. Ang balitang sports sa Tugirato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nanimutang sa may Santiago Dol sa Dibim. Doon na sila ilain nga branch dito sa may Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain nga mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, subling nagpasidaan ang Department of Health kung DOH nga posibleng musaka ang kaso sa dengue, samtang ana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Maymay. Sumala sa ahensya, ang usa ka lamok mahimong mangitlog og dulana, usa ka gatos ka itlog sa mga napundo nga tubig tungod sa padayon nga pag-ulan. Giawhag sa DOH ang publiko nga limpyuhan ang mga sudlanan nga mahimong puy-anan sa lamok o ipatuman ang taob, taktak, tuyo o takip kon fortis aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok o malikayan ang dengue.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty mananimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ipangunahan sa mga espesyalistang doktor pinaagi sa pagpanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Doon na pa ilain ng mga espesyalistang doktor o ang Camp Health Multi-Specialty makontak sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!

0: kabukada dinita sa Nasayod ka ba? And of course, Bagding 27. Nasayod ka ba nga? Dito dahil sa Switzerland, kung tulok adlaw lang dahil kang manarbaho, makapalit na dahil kuno ka og iPhone.
1: Ay, haya, no?
0: Nako, siguro kay Swildo dito, kay makapalit na mag-iPhone.
1: Wala lagi.
0: iPhone 17 pag yun.
1: Wow.
0: Nagilagi ng iPhone 17, mga nasa 90?
1: 120.
0: Depende kung imang utangon, abot ng 100 kapin. Nasayod ka ba nga pinasikad sa taho sa Global Affordability Data pareha sa 10 Scope iPhone Affordability Index nga ang usa ka ordinaryong mamumuo sa Switzerland, mangkaswildog igong makapalit og iPhone 17 Pro. Pro pa jud sulod lamang sa tulo ka adlaw nga trabaho. Kini tungod sa taas kayo nga lokal nga kasarangang binuwan nga sweldo, inubanan sa stable nga presyo sa mga device. Nasayod ka ba kung nganong tulok adlaw lang man tungod ning musunod? Mm-hmm. Taas nga sweldo, ang kasagarang binuan nga sweldo sa Switzerland na nasa given na ba ng $8,000 o ang katumbas niya ni ini, $485,636 pesos matag bulan.
1: Hapit sa half million.
0: Ah, okay. So, tulok ka adlaw. So, sa to ba, ang iPhone 17 Pro na sa 1 million kapin. Kay Pro naman siya. Ang iPhone 17 kay Juan naman siya na sa 100. Nga kani, oh, tulok ka adlaw man daw ko no.
1: Maski pa, dilira ko tulok ka adlaw, oh.
0: kapalit na itag daghang iPhone isa kadlaw. Isa kadlaw, binuwan.
1: Binuwan, ah.
0: Bitaw ay tulok adlaw man ko no. Sige, butang na to, iPhone 17. Sakto ra gyud di ay tulok adlaw iPhone 17 Pro Max na sa 90 kapin. Okay, isa ka bulan maning 485. Stable nga presyo. Ang presyo sa iPhone sa ilang mga tindahan dili layo sa global launch cost. Hinungdan nga mas dako og mapalit ang ilang kinitaan kumpara sa mga nasod nga mas mubo og swelduhan. Nasayod ka ba nga gawa sa Switzerland? Doon na pa'y nasod nga doon ay dakong suhulan sama sa Luxembourg. Tulok adlaw lang, maka-iPhone na ka. Sa United States, upat ka-adlaw, maka-cellphone, maka-iPhone na ka. Apan sa Pilipinas, tulok ka bulan. Tulok ka bulan ka, pin. Ayha, pagyud ka, makapalit. Depende pagyud sa imuhang inadlaw. Tulok ka bulan, kapin. So, 101 ka-adlaw pa imong trabaho. Ayha, pagka makapalit og iPhone niya, magdepende pagyod sa imuhang inadlaw niya. Ang ato ang quandary sa Zamboanga del Sur. Ilagay ito? 464 ang ato ang minimum wage. Adili, gihapunta kapalit. Ano yung isang pagpila
1: ka? Sa natuig na lang, isa katuig nga inipon.
0: Ano, siguro, isa katuig inipon. Samtang sa India, sinto sa isinta kaadlaw. Aya, maka-iPhone o iPhone 17. Sa imong tanaw, manimpalad na baka ta sa Switzerland?
1: una lang mo sa... Okay, kamo may nanan ng passport.
0: Auno? Nanaman dahil may mga passport.
1: Yes, ikaw, masunod lang ko.
0: Sige, sunod lang tapuhon. Ikalo yan sa kahitasan. Pati po na yung layuan ng Switzerland. Na ako'y friend dito.
1: Wow.
0: Si Thomas Decortines.
1: Hala!
0: Mang afam ta kay Murag Al. Wow. Okay, now you know mga kabagting ang kabukada o nga nung maka-iPhone dayon dito sa Switzerland. Salod lamang sa tulo kaadlaw kay tag 8,000 DI ang $8,000 ang ilahang binulan. So kung tulo kaadlaw, maka-iPhone 17 Pro na gyud ka kay naram na sa 90 to 100.
1: Yes.
0: Ang balita sa nasayod ka ba hatod ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
1: Alright, rito sa balitang showbiz, Bagting 29.
0: Hello, ya po na ninyo. Ay, marabo siya si Kuan, marabo ni siya si Little Giant, no?
1: Alright, nangayong tabang sa iyang kaubang artista, ang komedyanteng si Romeo Dagol Pastrana, Tungod sa kalisod sa pinansyal nga kahimtang bunga sa kakuwang sa mga proyekto.
0: Okay, wala naman ni siya yung mga project goal.
1: Lagi?
0: Loib to? Sige.
1: Matod pa sa 60 anyos nga kobedyante nga nausab na iyang panglawas kumpara sa miaging tuig. Apa nagpadayon gihapon ang iyang pakigbisog, batok sa sleep apnea, sakit sa baga, problema sa kidney, o sa iyang tuhod nga mao'y hinungdan nga naglisod siya og paglakaw o pagtindog.
0: Ako'y nabasa ani nga Laing News pod nga nanawagan siya ni Julia Montes. Kauban ba sila sa una sa Gwyn Bulili?
1: Yes.
0: Okay, di ba? Na sila'y sigabo karon?
1: Oo, naa.
0: Diba? Naa. Bisan daw kuno og decoration lang daw siya dito.
1: At least extra-extra ba, no? Kay dugang kuan po. Pero maglisod na mga paglakaw mo nang lisod, good po makuha.
0: Basta hindi makalakaw na siya.
1: Pero daga na kayo siya sakit, no?
0: Oh, daga na yun kayo.
1: Nagkatigong na yun daan.
0: Lagi kayo sa isintay size. Senior naman dahil ni siya. May tag na apilan po ni siya og pension. Senior citizen. Kay kuan mo niyo. Makapil naman ni siya sa 66 naman ang iyahang edad.
1: Nanagpo na mga artistang Gwyn Bulilit, no?
0: Nanagpo na. Kaya si Dagol, mora gihapon.
1: Dagol mo gihapon.
0: Mora ni ang iyahang nature.
1: Yes.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karoon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga nakamonitor karoon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning also sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Mayong buntag usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting 756. Good morning ni Emblar Annalyn. Good morning usab ni Tristan Wayat Gulay, ni Merly Templado, ni Pitoy Hida, ni Wenceslao Ledesma, Rogelio Balignot, lakip na po si Mia Ann de Gulason dito sa Cebu. Good morning usab ni Isay Escalante Aragon din sa may Tiparak Tambulig, Zamboanga del Sur.
1: And of course, good morning usab kay Walid o kay Prince, ayan o kay Eston. Good morning kaninyong tanana.
0: O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
1: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kids akong nose the pit. Karun, wala na kay, wala naman po siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
11: Titik.
10: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ni nanu nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
9: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan tungod kaya nga akong kauban na pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan sa tanan, giawayan sa tanan, gihuwat sa tanan, labaw sa tanan. Grabe na gini.
3: Grabe ha.
2: Dods Marson, Dods. Zabanti na, Dods.
3: Yes, mga higala, kumusta? Og baik adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakumuhan. Pinagi ni Mayor Samiko sa iyong programang Asinso Pagadian. Ar ang mga katawhan ning Dakbayan adunay kalabutan sa mga proyekto o programa nga gipatuman dinhi sa syudad sa Pagadian. Og maayo adlaw sa tanang mga katawhan sa Busurian, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
2: Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na pagalik wa mga Muslim. Gimpi adlaw nan pada du mga subanen. Mayong adlaw kaninyong tanan pag-usab gikan kana ni Mayor Sammy Co dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Yes, Dods, unang bulyada.
3: Yes, boda mga higala, atong hisgutanan karon apan sa dili pa ta maadto sa mga hisgutanan.
2: Yes.
3: Atong basahon ang mga proyekto ni Mayor Sammy Co nga gipatuma dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga napahimuslan sa tanang mga katawhan ila binasa sa Sibkatay 4 ka barangay ning syudad. Og basa tano, buildings and structures diri na punta sa mga proyekto ni Mayor Sammy Co.
2: So human ho pagid gihapon ta na human dods, layo pa kay dagan pa kaitag mga construction and rehabilitation sa ato ang mga barangay roads, sa ato ang 54 ka mga barangays karon construction of kuan natapod.
3: Buildings and structure na punta. Completions of covered court at barangay Baloybuan, construction of covered court at Nazareth Resettlement Area Phase 3 sa Barangay Buena Vista. Construction of Barangay Gym sa Barangay Bulawan. Construction of Covered Court Phase 4 sa Barangay Dampalan. Repair and Rehab of Makasing Elementary School Multi-Purpose Building Gym at Barangay Makasing. Construction of Barangay San Pedro Public Market, Barangay San Pedro. Og Repair and Rehabilitation of Covered Court at Purok Lanzones, Barangay Tuburan. Construction of Barangay Hall, Operation Center, Phase 4 at Barangay Tulangan. Construction of Improvement of Barangay Upper Sibatang Office. Construction of White Beach, Phase 2. So, sana sa mga proyekto ni Mayor Sammy Co, ito na yung ito was River Control Bridge, Slow Protection. Slow Protection at Purok Dunia Aurora, and Purok Bougainvillea, Barangay Bumba. Construction of Seawall at Purok Silaw, Barangay Dumagok. So mauna mga proyekto ni Mayor Sammy Co among ginabasa din sa mong programa para maibawaan usab sa tanang mga katawhang Pagadianon o di lang kay Pagadianon pati sa Busurian.
2: Yes.
3: Sa mga proyekto nga iyang gipatuman, ang top 3 priority project nga ginapangayo sa mga katawhan sa barangay, mauna among ginabasa kung maminaw mo before magsugod ang program para mahibawaan ninyo nga maon yung agi sa tong Mayor ng Dakbayan sa Pagadian.
2: Yeah, okay. So, na ay ginagmay, na ay nakugamay, na apoy dinagko. Aron mabahin-bahin yun, nga to sa 54 ka mga barangays, ang top priorities nga mga top 3 priority projects nga ilagyod mismo nga gipangayo ni Mayor Sammy Co tungod kay mihatag og mga proyekto si Mayor Sammy Co ngadto sa mga barangayan. Gipatawag una niya ang mga barangay officials headed by the punong barangay di kapitan kun unsa gyud gikinahanglan sa barangay mga nanag-unang mga gikinahanglan. Dayon makita man nato ang ato ang mga kabarangayan. Wala tama di tama meraron ha. Oh, peace and order na ta karon ha. Pero ang ato ang istoryahan, tinuod lang yun. Masakitan ta, masakitan. Basta kay ang realidad, ang kamatuuran, sakit. Pero kinahanglang angay nga dawato na tong tanan. Ang tanang mga barangay halls sa tanan sa 54 ka mga barangays ni sa syudad sa Pagadian, counterpart ka na with the city government. Okay? So, with the barangay nga mga kanang koan kining pondo sa barangay o sa Pagadian City. Dayon, dili ang kunon kaya bisan og asa unsao nato sa city mangidna pangutana gani mo adtong mga nauna pa nga mga kapitan dayon among goy text dere dods nga unsa day na kanang mga barangay halls nga na tukod ni Mayor Sammy halos tanan unya wa da daw sila ka identify kay ngano daw ang kolor apasagdahin na ninyong kolor gay ilaha
3: mao na mga igala nga ang proyekto ni Mayor Samico tanan nakapahimulos tungod kay naman resdak bayan sa Pagadian unya kana nga usab natong pasalamatan dili kay pasalamatan ang kaningangkon nga pipila ka mga politician pasalamatan nato ang mga magbubuhis mga
2: exactly.
3: Taxpayer ilabi na ang katawang Pagadianon tungod kay pinaagi niya na gibalik na pud kaninyo gasa mo na puyo ang inyohang mga buhis pinaagi sa pagpatuman og proyektong programang pangkalambuan dinhi sa dakbayan sa Pagadian ilalom sa administrasyon og liderato ni Mayor Samico tanang programa nga gipatuman inisyatiba na sa usa sa nagdala sa asenso Pagadian nga inyong mayor inyong gibuligan hangtod sa iyahang last term sa karong pagdumala isip amahan sa syudad sa Pagadian og iyang pagpasalamat usab sa tanang mga katawhang Pagadianon.
2: Yeah. Dude, sa ato usang importante nga ipasipot ni nga mao nga impormasyon sa tanang katawhan nga do na manggoy nang utana pod gyud nato nanawag pag gyud ay nabalaka manggod kay matud pa kanaridreyo kanang gibuhi na po di ay ang kuan kanang kaso ni Mayor Sammy fake news na siya tungod kay labi na karon nga na gipakatag sa social media unya na counter na po na dili na siya tinuod kay ang kaso kanang inyong aman-aman hagbay ra man ang na-dismiss in town unya kanang wa pagyud mo ka move on unya hasta nang mga trolls sa social media unya mahimo nga malambigit pa ang ato ang mga programa tubagon lang gyud pod nato tungod kay aron pod masayran sa tanang katawhan nga wala nay kahadlukan ang ato ang syudad sa Pagadian kun magkaso-kaso anang aman-aman ninyo pag kinasuhay mo diag inyo kay human naman na sa una pa ng panahon unya bahaw na kaayo na panos na kaayo na gihimo naman ang popcorn unya ang anong hantod karon tungod lagi kay ang ato ang mga kaigsuunan na sa Zamboanga del Sur naghinam-hinam ang giyod nga muabot ng 2028 o maton pa nila waka-file lang si Mayor Sammy pero wala pa takahibaw giyod ha kung unsa ang pwedeng kandidatuhan sa atong mayor sa Dakbayan sa Pagadian kalayo pamanggong 2028 trabaho lang giyod una ang ato ang Dakbayan sa Pagadian trabaho lang sa giyod
3: muna mga igala itong ipaklaro din sa City Information Office pinagi sa itong City Information Officer nga Sir Tiban Suriano nga ang nagkatag ng mga social media post sana siya ka fake news o gulat na siya kamaturan tungod kay sa itong ginaingon ginabalik-balik ang kaso sa aman wala na hagbay na nang na-dismiss o gawalay kamaturan ang maong kaso o
2: unsa pa ilang ikaso-kaso niya sa social media sa social media ra na wala na kuda
3: na, daw sa ginaingon ni Mayor Samico nga kung tinuod pa tong aman ang mga tao na nagbutar sa iha unya kay gisaligan man gihapon siya may nagmayor dres Dakbayan sa Pagadian mo na iyang gipasabot atong mabalik sa una nga istorya nga wala siya naging ganyo nga mo invest atong aman kani adto ang tao maoy gusto gyud unya gaya pahibalo si Mayor ato gahatag na siya og awareness nga ayaw mo kumpiyansa na ha kay illegal na pyramiding scam na manay giingon ni Mayor Samico mao na nga na dismiss ang kaso unya gibalik sa mga katawhang Pagadianon tungod kay nakita man gyud ang iyang pagpinerbi pagpanerbisyo nga grabe pagasenso sa syudad sa Pagadian mo na tong usbon ang nagkatap diha sa social media sa nang naminaw karon makita ninyo that is fake news.
2: Ang fake news ka na, dayon na itong ipaklaro, balik ko na po rewind, na aron mahinumduman sa katawhan, nga ni adtong panahon nga nag-aman-aman, nag-tumba-tumba mo sa inyohang kwarta, hangtod na tumba, giduwa kabangon.
3: Wala kabangon.
2: Maunay istorya nga sa media, mainstream media man to, kaya wala pa mo to'y social media sa una, kuan gina siya na agyoy, tingog ni Mayor Sammy, kaya naan naman nidaan iyang programa sa una pang panahon, nga kanunay nagbalik-balik nga ayaw mo kumpiyansa ayaw mo og patakag butang sa inyong kwarta asa dapita kay lisod na baka yung pagpangitag kwarta unya manggudod usa sa mga gikuan dito sa korte nga ebidensya pag-auhag niya sa katawhan ang katonggikan sa kanang mga radio radio stations nga iyaha nga pamulong nga nag-aware sa tanang katawhan nang hunaw nga wa na say kalambigitan og magpadayon gid mo patumba-tumba sa inyong kwarta diha. So nitong bagyo do wa gyud ka bangon.
3: Atong balik ko na fake news ang maong nagkatap diha sa social media nga mga larawan kuno nga unsa pa nang gawas din ha. Ano pa dayon ang kagamahan ng lokal ning Dakbayan sa Pagadian og matud pa ni Mayor Samico. Trabaho lang ta para sa tarag mga Pagadianon ug padayon ang kumpaning kamot alang sa mas dako og pagasinso sa syudad sa Pagadian. Matud pa sa tong amahan ning Dakbayan.
2: Yes, dod sa murag dindot gid kayo ang inyong lakaw didto mo sa kuan kanang nagkahiusa man gyud mo adto ngadto mo sa 53rd.
3: Og sa di pa to nasagutan, unahon to ni PCIC.
2: Ah, okay.
3: Congratulations sa Pagadian City International College. Nakadawat usab og laing mahinong danong kalampusan ang Pagadian City International College human kini magkabaton sa Certificate of Programs Compliance kon COPC gikan sa Commission on Higher Education Region 9 alang sa upat ni ini kabanga degree program. Gitambungan ang seremonyas paghatag sa mga sertipiko sa Trade 9 pinaagi ni Regional Director Dr. Marivic Eribiri o Pagadian City Mayor Samico. Isip pag-ilang ang kolehiyo nakatuman sa pag-standard o kalidad nga gipatuman gikan sa Commission on Higher Education. Ang mga programa nakadawat og COPC sa upat ka kurso: Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science and Tourism Management, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor's of Midwifery. Ang pagangkon sa COPC nagpasabot nga ang maong upat ka mga programa nakasunod sa mga kinahanglanon o kalidad nga standards sa CHED. Pinaagi niini mas napalig-on ang misyon sa PCIC sa paghatag og kalidad kay edukasyon alang sa mga estudyante sa Pagadian City International College. Ang lumasab mga kasikbit nga lugar, pinaagi ka na sa programa usab ni Mayor Samico nga
2: free educational
3: program sa tanag mga katawhan ilabi na katong wala gyoy ikagasto. O congratulations sa tanan o gato sa pasalamatan si Mayor Samico o tanang mga estudyante da sa PCIC, mga faculty staff o usap pa na diha mga magtutulo sa Pagadian City International College tungod kay mismo ang Regional Director sa Commission on Higher Education maay mintunol sa maong pasidungog kaning COPC. So tawag na nato nga legal. Ah, di ba sa una?
2: Legal na siya. Naka-comply na gin siya sa tanan ng mga programs
3: sa mga programa
2: para anak nga kurso. So, naay nag-ingon nga nung karun pa daw ang COPC sa midwifery. May COPC na ng midwifery pero 2 years manggod to. So, nag-apply na po og para 4 years kay Bachelor of Science in Midwifery. Yes. Upat manggo ni siya katuig. So another siya COPC for that BS midwifery. So nahauna nang nakada na dunay COPC ang ato ang Bachelor of Science in Public Administration, ang ato ang Bachelor of Science in Multimedia Arts, Bachelor of Science in Tourism Management. O unya na COPC na tong sa una, may COPC gito sa una katong 2 year ang kuan midwifery. Gani ang mga nigraduar diha sa ato ang katong duha katuig nga midwifery nang top man gid sila whole Philippines, no? So kanang karon kay BS naman upat katuig atong balikon nagkinahanglan na pud siya another COPC.
3: Yes, nakakomply ang maong kurso ilabi na ang midwifery tungod kay 4 years na dayon pag inspection sa CHED. Kompleto, kinahanglan magod ang laboratory basta medical course, kinahanglan kompleto ang laboratory. So kay natuman man eh sa Pagadian City International College pinagi usab sa pagsuporta ni Mayor Samico sa iyang free educational program. O garon, hataga na gid og COPC atong Bachelor of Science in Midwifery 4 years course.
2: Yes,
3: congratulations kaninyong tanan taga PCIC og sa tanang mga Pagadianon, di lang kay kang Mayor Samico ni atoan ni tanang Pagadianon.
2: Okay, so imo na ana.
3: Oh,
2: padayon ang atoang PCIC Pagadian City International College wherein Mayor Samico is the father of PCIC and create ka na sa that was then Pagadian City 13th Council. 13th Council pa na atong pagbalik ni Mayor Samico last 2019, then plano-plano, action-action, karon na nagyun, nagtindog, nagbarag nagyun. May mga migraduar nagyun the other week, no? Ang ato ang PCIC.
3: Nagyun ang maong programa. Oga, sa dugang isbutanan, gipahigayon usab ang third coordinating meeting of Interagency Territorial Defense Operation Exercise Kalasag sa Mbusur, calendar year 2026 sa 53rd IB nga pinanguluhan Lieutenant Colonel Rolando Vargas o kauban sa mga official, mga interagency, daghan maning mga opisina din eh. Di na ito sa basa kay madugma
2: umanta. Sunod na po.
3: Tumbungan usab nato niyo sa City Information Office o sa Provincial Information Office usab. Nakita sila dito si
2: Information Officer
3: Iban Soriano o si Provincial Information Officer Rico Gernaldo.
2: Niya, kuyog punta ming ili adto, apil ta ming biso-biso. Biso-biso po ka dods.
3: Wala lang kuan kanang
2: sipat-sipat lang.
3: Kuan lang kanang trabaho lang, walang personalan.
2: Walang personalan.
3: Mao gid atong trabaho din eh.
2: Ana magid na.
3: Asa dito si Rico Gernaldo.
2: Pero asa may gay gwapo nilang duha?
3: Silang duha gwapo. Ganaw sab si Sir Chris Llanos tong mga kaubanan.
2: Kanang kuan ha, kanang walang dayaan.
3: Inana
2: kay we are all beautiful and handsome. Tungod kay we are unique, no? Kada usa nato kanang bililhon kay sa tibuok kalibutan wala lain-laing dods, wala nay laing ili, wala nay laing tiban, wala nay laing mabil, wala nay laing redrio. Yes. Mao ra gina, siya ra gina usa.
3: Ang mong coordinating meeting nagtumong kini sa ipahigayon nga exercise kung unsa kaandam ang ato mga main uniform multi kaning mga interagency ubang mga ahensya kung ugaling sa kupunta sulungon ta sa kaning naay kuan ba kanang mananakop kung sa Tagalog pa usa ni sa pagbansay-bansay
2: kanang paglusob pag-atake
3: pagbansay-bansay kung saon ato pagdepensa ang atong teritoryo kay kuan man niyo kay agency territorial so teritoryo sana ato pagdepensa
2: so nagdisgot ang teritoryo diha dos murag tagaing tagalaing nason may ato ang gipasabot ana
3: murag ana gid siguro
2: kaya ka na to mga amigo na lang
3: ito kuan man kanang nakapokus naman ron sa sana sa kanang depensa sa gawas ba?
2: Depensa sa gawas.
3: Tungod kay ang atong mga kasundaluhan, insurgency free naman, niya, nakapokus sa usab-sa sa depense kaning bahin sa mga mananakop, isa ni mga mananapang masakop, mauna nga gikuantanan, gibansay, adunay pagpahigayon sa pagbansay ani murag simultaneous.
2: Okay.
3: Murag scenario kunuhay nga giatake ta di unsa na to pagdepensa. Pagdepensa, pagandam. Of course ana usab ang mga media. O gani dili lang kay kani sa atong mahisgutan ng mga may uniform. Kitang tanan involved kay dili ta gusto masakop ato ang nasod Pilipinas.
2: Anyway, dogs, gipahayag naman sa suna sa kanang suna sa ato ang pangulong BBM nga kuan ka nang mapalupad naman po racket sunod. Katawa ra ba ka?
3: So, iminana lang, no? Congratulations sa itong mga main uniform, sa itong umaabot nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise Kalasag sa Mbusor calendar year 2026. Yan na yung masaksihan. Pag makita ninyo ang mga bagong kagamitan sa itong Armed Forces of the Philippines, gikan sa Philippine Air Force, Philippine Navy, ato ang mga Armed Forces, mga kasundaluhan, o diya ipahigayon usab sa ato ang diya sa may palasyo nga pababuto ta diya o kanang kanyon pero wala to'y sulod nga
2: marang o namay ka naman diya sa water park o namay kanyon diya na gani ilipante diya madto mo dito magpa-picture
3: makita na to inana no atong dipinsahan kay tutag sa dili simbakog maabot maabot mangin may tag dili lang gid maabot.
2: Magkita nagkinahanglan kita ga dakong pag-ampo la salig sa labang makagagahom then aksyonan. Nga kana ba mura pag katong pagadto ninyo sa 53rd man ano. Kanang biso-biso ba nya kanang picture. mao na siya diha. Well anyway, ang ilkak dod sa mao tong nindot og resulta ang ilkak. Mauna nga ang ato ang mga kaigsuonang mga rebelde sa unang panahon ng uban na Malik ang uban na ang ato ang mga eskwelahan sa unang panahon, lusobon man sa mga NPA. Niya sa panahon nga vice presidente na si Vice President Sara Duterte, siya ang education secretary, giadto gina niya ang mga grassroots niya na adito ang mga kikinahanglan o iyahanggi kuan hapuap ang ato ang mga kaigsuonang naaswalhon nga dili na kanang pasipadan ang atong mga eskwelahan o atong mga estudyante. Di ba sa unang panahon sunugon pa ang eskwelahan
3: okay, at ang mga estudyante
2: so kanang na neutralize jud siya ba panahon ni Vice President Sara Duterte. Anyway, daghan pa kayo nga mga anyuhan.
3: Yes, daghan pa posible no nga mahitabo karong mga sunod semana ani pagpaygayo na to sa maong Interagency Territorial Defense Operation Exercise kung kalasag sang busor 2026 kung makita ninyo anong mga news sa mga national media ng magpabuto og mga kanyon o sa panadahil ilang gipanggamit so inana ang mahitabo usa sa exercise para kung unsa gid kahanas kaandam no ang ato ang mga men in uniform sa pagpanalipod ning nasod Pilipinas labi na sa atong teritoryo dinhi sa Mindanao kun ogaling aduna gyud mosulog ug mosakop sa ato ang isla.
2: Oh, pero layo res tinuod.
3: Layo res tinuod ni atong gisgutan.
2: Ang naas tinuod nga duol kayo kining unsaon ato pagpakigbatok ning krimen ngilabi na sa mga illegal drug
3: yes,
2: users.
3: May klaro.
2: So kanang mga krimen nga naara sa ato ang palibot kinahanglan
3: nga labi na usab kaning corruption nga
2: yes.
3: Saon ni karon?
2: Corruption ang saon ni karon gikinahanglan na gyud ning kanang mulihok na gid ta makabalos ta 2028 pohon and then atong gyung himay-himayon kun kinsay angayan og nakita na magid nato karon sa ato ang tibok nasod so magdepende na sa ato ang kagalingon kung ato bang pasagdaan ang kaugmaon sa atong nasod kanang gikinahanglan atong i-specific ang ato ang pananaw aron masabtam gyud dinhi sa ato ang Pagadian City ug Zamboanga del Sur ang ayan pabata nga magpabilin gyung top 2 forest province sa ato ang rehiyon 9 top 7 whole Mindanao so kinahanglan tabangan gyud ni natong tanan dili lang kay mga tagalungsod sa Zamboanga del Sur apil tang nga Pagadian City ato ning pakigbatukan unsaon man ato
3: unsay unsa ba atong contribution unsa atong mahimo nga makalingkawas sa kapobrehon ang Zamboanga del Sur nga karon wala maghiapon na usab sa datos nagpabilin maghiapon na top 7 forest province
2: exactly
3: top 2 forest province sa region 9 nya SGLG wa food kapasar nga taas og poverty incidence sa financial good housekeeping wa gid po na appeal ang probinsya sa Zamboanga del Sur out of 4 ka probinsya dinhi sa region 9 inana ba
2: nya na toy fake news nga ilahang gi pang pakatag wala diha ang Zamboanga del Sur sa ato pa wala diha ang Zamboanga del Sur naman toy kuan kanang ilahang gipakatag ay kuan gyud na iwit na gyud hinoon di ay kaayo
3: perte na gyud noon kayong iwita so inani ba
2: ang yeah, big news pa jud ay
3: ang pagawag na to no sa namunuan usab sa probinsya nga tagaan gini og pagtagad kay sa poverty incidence perte taas gyud sa kapobrehon dinhi sa Zamboanga del Sur grabe na gyud galiman kag 40% plus may grabe ang datos sa mga lungsod.
2: Yes. Yeah,
3: may gani kay na ang dakbayan sa Pagadian makainat-inat ra sa kapobrehon pero lagi dili gid gihapon kabastar kay pila ka lungsod 26 unya halos nang gilaid sa kapobrehon walay mga trabaho. Mo na nga si Mayor Samico dinis dakbayan sa Pagadian aning kamot siya nga makainbitar og mga private entities. Nya may ngora ba sila nga anong balik-balikon ng private entities mo ni mong inana. Alang sa inyong kasayuran sa naminaw karon amo ning balik-balik ang kanang mga private business investors nako kina og katabang alang sa to mga pagadianon nga walay mga trabaho
2: yes.
3: Kay og magtukod na mosulod na dinhi kinsa mo day asa mo day sila mangita og mga trabahante di ba pagadianon sa busuran nga walay trabaho o nya makapahimulos pa ang mga kasikbit nga probinsya diri sa Zamboanga del Sur makatrabaho kon ugaling aduna itukod pagsugod pa sa construction pagkahuman sa construction pila ka thousand ang pangitao na i-hire ng mga empleyado so kaning mga nanggilaid sa kapobrehon ng mga lungsod makapahimulos makapag-empleyo din he sa mga private entities nga giinbitar ni Mayor Samico nga pinaagi ni ana makalingkawas taon sa kapobrehon ang inyong mga tagsa-tagsa kapamilya so ingon ana dili kay permente mo ingon nga sige pang-invite og private entities niya wala ko nung gitagag pagtagad ang mga programa ilabi na sa health program so wala ko taong tagag pagtagad nga ang naatay tambal dere sa City Pharmacy, libre nga tambal atong Infirmary Hospital na. Aduna extension atong City Infirmary Hospital ha. Ingon magun nila nga ako na extension. Oh, misleading your honor, objection your honor.
2: Wait, don't answer, hoy.
3: Oh, naa ha. Extension sa atong Infirmary Hospital, pahumana na siya. Then ang sa babaan na mauna na siya confining area unya ang ubos man ang laboratories tanan para maka-apply tapon pwede na mahimong level 1 hospital og magkakita nag mga 50 kapin ka mga pasyente atong libre nga check up sa tong City Health unya libre nga tambal og atong ELSAM nagpadayon gihapon so ingon ana gitagan og pagtagad ang serbisyong medikal ni Mayor Samico din sa Dakbayan sa Pagadian.
2: Yes, mao ka na atong balikon alang sa katawhan sa Pagadian o sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, mag-istorya tag livelihood, maingon naman tag ika na og ekonomiya. Nindot ang ekonomiya sa Pagadian tungod kay daghanan nga mga katawhan or mga individual ang aduna nay trabaho tungod sa gipangtukod nga mga business establishments dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga mauusay nag-agni.
3: Yes.
2: Sa ato ang mga dumudoong nga muanhigod sa Dakbayan sa Pagadian kay naa ang mga malls like Robinson's Mall, like na atay Gaisano, na atay Best Emporium og uban pa. Unya kining ato ang mga kaigsoonan karon nga niyas Dakbayan sa Pagadian ang nangay pudtang malipay itong kay nagkortesiya na po dito sa kapitan sa barangay Tigoma ni kapitan Chitampos og sa barangay officials ang Gaisano